Ko bon dei me tona pena ngurai on Mary FM 89.9 hina nan te tawa no way. Tapi wari te tai mang kai ha ta uroi na pero ayam dong rongai bukin te ongram.

Ana tawrang kan ni kan aku yam rongrong ibu kin tetawan weyu rongrongon mapem SMP kin John Nasa ki the Asian Development Bank ndona ki metetau te han ki ribes nsaina te bororoi ni kenis mena poka de bank ayu na konte pota ki makuri ibu kin te meuri te maise te puyi metawana te mirion te manen America etakute ADB patepota kini ka saina yo bonte mana ke bo ibu kini pokan ka sancho nora ke bo ibeso on ka kora kora ari kena makure te pota ki bukin te meuri na koyete pota no meta yo antara wate ina ina no o yo anna pe etakure ki pajo nora ke bo ibeso ayu e kanta ni nga ki pena popunga ina no nte ka uwa ne kuata nte ririkei para obure na kakari ke yo eta kuri ki pa chono ra ke bo wi ipi so yo e kanta ni nga ki pa na bopunga ina nte ka wo wa ne kwata nte riri ki wa nga wa pi me banua e so no bi se de mane bene me nga tapu e kuru so ne te pa kabo nte ibu ke na na us nte ke ribes nte me ro ro yo an kata me ro an chero ni pu po ki na ko ya ta nte nte mane bene me nga tapu o te po ta no meta ari e kuru wa ki New South Wales Australia nte wi ke anako Eka metuwa ki mente manepene me unga tapu me yampu. Pana poto ni yango. Ntain temeruruei pun temanepene me unga tapu ibu kente ngapung. Oya kaina ki temeruruei. Iruia opisa men manepene me unga tapu me yon New Zealand, Australia, awapen tipitipiki. Naron BC, Papua New Guinea, Toromon, Cook Islands, awa ikiripes. Yesa tepota kindeirein katekirawa man... Nikatikirawa manga na rete pime kawarina ni meyeta. Hote mani ni puoka ipo kendeirei kete SSS unit imuina nga nakin tekaniwanga. Ipo kente na makaina ya suun. Ari ya kote ya na makuri kurakura ni karoi tapia na ikarangin tamerua hondi ya tata. Ari ya kote ya ite makuri roi. Eta kutepota kendeirei. Payo tekaniwanga ari ekatua. Ari kota kururoin te makuri ndiki pate CMS ite wana. Nte Senior Secondary Schools unit. Ari ya kote ya ite poutoka ni kakuruan na nona na kouru metapente pouta kendeirei. Eta kuriki payo aipon kinakiana pena tan makuri te SSS ke the Senior Secondary Schools unit parangi ni kakonime kina kwenisipanga iya. O ni kaunga iya anamanga na kupana teimeto ni kakaroi roi ispanga iya honora ki ya ite tamerua. Tungurukon tipitipiki te wiki aipon te wiki bukini buka meruan te ni Vanuatu ke at the Bislama, yon Aotearoa New Zealand. Te kipu ni kuora ibuke ni kauringaan te Bislama, pon teete ibuke ni piwitaki ni kanua ni puong, ya pondiki, siriai, ntararua te meau. Yon Vanuatu, oinakon te nipupua te nga oameta, ai kakapunga na yeraka yon te pupua, ya pondoine ya teete yon apen Vanuatu, yeraka yon wanebui. Ayore karika Vanuatu, pato wana tepe, ya maisi yon at, Ekan tete e kaka kokoro, on kinakia in John Nape. Yon Vanuatu, o te tete ni metang, on Bruns, ngai e kaka kinaki, pa te tete ibu kintere itakin temakuri. Me Bislama, ngai e kapungana kiri e kain tsepe, opo nangina, arangi ni kakapungana ibu kinte yare itaki, ni katuapong. Iei tirarome pa, anakona ni e ka amete, ndikin unguna kon tadikin katabukin tetapo ni ken kuora yon toromon at the Goldridge Mine. Etako the Goldridge Mining Limited nte manipong pa ya kakwawa hegei te kanganga e yadikin tetapo ni ken kuora ane ni karanga ina nte bonga ane. Etako te kampana pantete yei awakete ikuaki temete ke baini makure ka uruaki oipunu wangi teke ni ken akorawan kateitei na kitokitoki. Nte yandri bose ni katautau mei maina o yei Ena kontenga unoameta kia taunaki, ngeere kete unako, nte tapone keni kuoraane. Tantaka akarumen, tepetepeke, akia irang kai the Commonwealth Games yon Glasgow, haasa ni mga karikiari ki uwa te metera. Samua erikana sreva, o nauru, te bronze, nte tapirawawa te ria maane, nte isibui meto wana, ni kilogram. John Lau Taffy, etapika Te tepupua apu ime uwa te kilogram, te tapetape at the snatch. Anurua yei te rekoosin te takakaruanin ke tapeka te tepupua isipu ime uwa te kilogram, te clean and jerk, andeken nena teka women. Te inauru e Ezekiel Moses, etapeka te tepupua apu ime te kilogram, the snatch, te tepupua isipu ime te kilo, te clean and jerk, andeken nena teka tenimen. Tungurungo na nape. Asan di bose na tan siria yon saben, pa maisinka yon meta kia pe, kenda buna kia ande senta ni buba ye bubura.
are yungina ko imu indikin te mai yente tabo kumamato eta ko te menna re no rata pa yeriki pa ebonu na ko taka wo wana ne floa ke te bro eta kuna pete menna jo abisa me saben ni kate te na iron te bbc in te tabo reri ke te ka pone pai pa ye ka aswa inka inde ke tapata ye de senta ani a te wana na pete tabo ni ko ropa in ke pa kana jimni te tabo an te mai ye yan de ka tawa ke ko rokorana pa ono wa desmane desmare panua the magnitude yuri apensa ben kyushu island wa pui mesu wa de minese mu inawa nta insa ben ni pakanta inde ka wapong ata kuri gome ta genora te pai eri ki pante te yera gini karina awanta no e siri ki ne pa kanga te pai ei e busi busi boni rouna nta yanta ani ya ke busina ko imindi ken terarua nta indi ken nta ani ya ke busina ko imindi ken te mai yani te wana te stoa te nuwa te smare ni mewa te kiroa mi tararuana me te senta ni popa yari ngunako a kona anura ke te ina nun te stoa ane ntang o apa in te stoa apene ni paka iyo antano awa kani rongurongo ibu ke nongra te tawana wei an banan meuri FM 89.9 ipo nte bui me vanua rangai te minisi muin cho te bui me wawa ko te songra na tona mwina te pokora wogo na koim o ni te rante bui me wogo sa nga nurang kani te itan ongram ni kanu ante tawana wayo.

0: Okay, po, si Suwari kita minismang kaya ng puroy, tiyawa, tuwan na tisang ra. Nangani kong kanit yeta, pero wala rong rong responses, ipokin data ng ram.
1: Nakoy mi era customers, e pupure i Vodafone ni katanota, pa ye kan wang amen kapungan akin na service, yon the recharge.
2: Pwede ba sinabi ng maye? Sinabi ng nigilin tuli wakanta. Ayon, guys,
3: ayon na tiro. Ayare, kataya, kataya, kataya.
4: Mungkin orang na, apa ni? Telefon dia. Tuan aku dia, kita kawal dia. Mangan nak aku, Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
3: Kalau kita ambil ke yang dengan telefon, apa ini aku telefon? Kau orang kau je, AO6. Napola app, pakai telefon. Nanti buat apa pun merwewa nak kon, nanti buat apa pun merwewa. The Moto E14, nanti buat apa pun merwewa nak kon, nanti buat apa pun merwewa. Oh, tapi warik, aku kita telefon, naik kata Royal Thailand. Aika, apa? Kaya nipo kita wa boya tita yayo.
1: Yah, ipun ka wa murala na tipo kita wa yu ay kami akura.
4: Yan din na ba an? Oh, yay tipo ka nipo, po, naron.
3: Kapo ang kay, wawa ang mayo san, ano na kirom tipo ka nipo, yan ang kawo ang telepon.
1: Yah.

0: Calvai, Calvai. Quiere que, quiere que.
1: Au mai do Roma te da.
2: Leoni, na kapu I me sua, ndiki ki ni nona ta, apera e tangira ki roura e ki di bes. Te kongora iyo, are e katauro o ki mendena mi peronga, the Stakeholder and Community Engagement Task Force, men de POV, ndona ki me, ana projects ai katinua. Ai kati South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo in a puputu yon. And a services to POB me and a project aikai.
3: Kakanakaw yating nga po ngayak daw ang tayo na kong tibili.
4: Kira ni Jay, kuha ko ng siche kam pwede ng pipay. Kung ang karo na bente sura yay. Sito po nga kuha katayya ko ako ng kain karikam token online si men ka po nga naan na bisa kat.
3: Ya ako kuha wani, ako na hanap ang kain ko rin yun na phone. Sirawata pampam tiktok yun ni Jay.
4: Kuy rani kong kuy, irangin ni pipit yung tayo karawana. Kana ko po yay ako rin tayo na kong tibili na yan ang 344 to free line. Kurita king kayo ya pundi ka nabia buka. Mirangi ni Daisy. Sito ba yako nang kainan niya pundi sa ne pati bisa ka.
3: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de nako nako ki. O ake de beri taka tigrain na ari. O ya pun topa pun nung nauta yari kainan niya yay. Tikara ngay na. Tipakam tay. Titawano. Tipakana kun tay. Ay ya weyo B.U.V. Ay kun sakit siya ome tangko.
4: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Toko niya nang mga namakuri kiyo ko na kuna ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawa ki pena ya yam internet o ang visa card.
3: Ya ya pun nang kontroy diya ka gay. Baya pun nang save ya yaw time.
4: Baya king kay. Yan ang baby tiyang kaya rin yan. Kastamas di B.U.V. Bukin ka po ang di token. O sa kisi nga yan. Nime pun rangin tabi. O ang tatawroy tayo na.
5: Somebody help me.
2: Na kuya, ang customers na ko di POB ake akapunga na di prepaid meter. Ama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipay si, imeno, o, itawroy ntay na ko. Kau ka ang website POB at www.pub.com.ki o na kun, the customer portal ibigin na. Yay ang kanganga. Kupus. Kupuero ro, emet yam bawa. Dita kina koy na nawan tama kuri yon tinamba at 344 ibugino po kam. Kam ko na nape nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ki aimen nana banken karikira ki asa ki te ATP, banken ki anata ki te World Bank awai pun narata utea ni kiripes. Teran pun te mel ke Water is Life pun ingaya an ta karikira ki ae.
1: Pun ta kanganga yon sal tara pun kainanon teran ni moi e isa ki oye neno. Are ke ni mera men meramani pa tangen karau online store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ngabusin tari o tengi buaga arota aron bikin araran eisek. Ndona ki mean ni tarakin de service si bukin tiran yapuni mean aurua ki omen kainanua chunobay.
0: Ena bebe dereken tiran eisek eta uroin taina ho omen menu men bibita kini kanuan pong iro yakan saaf tarawa me beson san takarigiraki ay.
1: Aigay da bewa kanuan takarigiraki ay. Towana katiyan ngowa misiin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katameki now sinka penny, me pipun ran like a po, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yo in a book of BUP in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve are pondik. Ena ataki romi the bottom no meta pa ara water reserve e pontima tuan ka ponganaki on katina tuan doire ina e bukin ka ponganaki na.
0: Hayare nan kakawaka na ikare ke pete bota no meta na takari kira ki ayo inanan na yatai no aki ni ka vene ipai punta na ikapo wai kai. Kwasa na tarong rongon takari kira ki ana wota teise aisa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarere kena at the strip pontewa na takarikira ki yon teis e isakimentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aronda na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makoron takarikira ki yo pa yei as strip 1 o yei as strip 2 ay atapini waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundang karikia tipitaki metetemeroa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririkian otanakin depa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongura ara nepe kunang dara pa o tayoko kunan ka para para pa dira kwa kurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one kan ni. Apun tapi me katian solar panels si bukin karikian tu korokora ketis eh segmentai. Solar panels eh kai aki ating kai pun tiki. Takawai ya po. Makorun takarikira kai yo. Emane lagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA ke MFAT ke the Tautera New Zealand the SCFO ay pun nam Tautera ni kiribes. Strip 2 kan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to gora gora mentai are ina kare kime nana sola piano e ina nanga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana nabe mai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te siya takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin neka gini ka ay ka warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantari mentis Awa yo, ari ina kunana pe ni popogi, ni katameroa meon tika me anota panin, o ni kunana pe ni kamenoa me tanuin tepe, men tia pepe ke tia bus. Makorona ganda yo, ari imanina ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund, o pon te tautega ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo, me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Kini kawara opposite the PUB ipeso na wante makuri.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter T.
4: T.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter P.
4: P.
2: The STSP ke the South Tarawa Sanitation Project.
5: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP buntuan na karikiran di tautek ene na yan na nataradwa di mise ndeita kime di BUP awa inapatarik tabewa naroon di Ministry of Finance and Economic Development meni manene kime di World Bank ni tamaisi naman at the primer wewa di milyon tamanen na Amerika
5: O kante yo kani tira ni tagi di nami karikira kyan
1: Niko, ang tatawan ang kiyang inakangapun na kaya di bagi account ang natagi di STSP pun karikiran kata meruan o kamaitan digi rogi ay kaamano yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Kuto kakia ta ane makuri jinanon dey dey o kari kira kian ayo kona pa yon kati metuan roi roi ro. O wa item makuri me communities ibukin ibitakin o kati metuan tian wani kakaisak ibukin temu yang roi teisak o temerurung.
5: E waran? Yae na inda pa jarang ni metata roi. O kuna ni ni kapara para pa yawa makoron na ni kari kira kian?
0: Wawa makoron ta kari kira kian pato wana pun katamen nausa kia swain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ay kain ako na katumen siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki outside sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may karikira kyan?
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi ki bigini piyaw na ni kay teorero ki wis apero o way tiyananaw posway.
2: Ngayon eh, ngayon nga pundan ko kongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kain mga gitono pa ina kung tinipuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon beso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin at ang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairig o beso insan pikinipew. Tiyasa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT beso. Bukin tiyang arayray na kuya tiyan di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawagin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon apero.
2: Tabubusin na kuy mika in South Tarawa kota mi pauto ka na kung namikarikira ka at STSP ibukin wayakinan o katimetuan timeuroy, timeungaroy o timerurung.
1: Katimetuan iroyroin rog akiasan katiyak yan ti STSP wakay yon na takawayan katiyak. Tararwas wan timeuri o tisak inano namitayin kapunganay rog ay kapuo waikay. Paina titupapay metitupon tayo na karen ako'y mayangin amrog in the green bag. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayo na tararwai rog ay kay narun napon noin ampay. Di po sini urwak in titayaway akwa. Arabis, imenay darikin de BGC JSS, nabisin de Mekta ang kuwa ni Kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara namba e 7402619 2. Kambesin raba, osinabin ang tikiroy na nun wikin takay.

0: The night bus.
1: Si wawa de tara ako na kuwe ni kapungan na si pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si mentiyo te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin kari na kim te pororoin de tata riek kapungan na na pe ni tayo nang jawa awan te hara ngayon.
0: Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin kari na te pororoin de tata riek kapungan na ti de na pe ni tayo nang jawa awan te hara ngayon.
2: Yay te nga suwa! Nako yay!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tua nanti nuam nuwa tepoki. Karena ku ke sepawa kan nuam nakon namusu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Dah, ini lagi aku nak nak nak service tua telefon neng.
2: Uri apa word phone? Jadi kau nak peria anang aku kim kau ikut kimas.
0: Jaku pe.
2: Ibu kim tu mem na word phone dah nak ku. Yang nak service nak dekau pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko tayo pa kaya kanon ng telepon. Bubusi yung call back. Kaya kanwagin ng telepon may ruya mutu. Aro rom na kaya pona.
1: Ya, o ina wa tayo kana ko akin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kana ko ng urong-urong. Ikatotuko na naman kayo na.
1: Kaya kang tawa mo. Kupon ko awa.
2: Ya kan na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The ball.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up. Kung namdang top up. Ay ako tangiri ya. Kaya namta po, kaya ko mena yay. Yan ni paisi.
1: Ya, kung guwaw ang aneke.
0: Eh, ibigin di kipo akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ambais o nakon pe.
1: Ito mo ay ngay wapi mea wat yawa inano ni suwa tepong.
2: Kanway kong kay, ako na tina to ang rintag. Inano na na sinas, Vodafone.
3: Amen dong rong wa kana kosa nang raya kini kan media tapi wa response si bukente tapi kan ta yo ana rata inga e pun si wa pi mo no wari kitimin sa nang porai wo wa ke yon ka waina na pen manga doro ko tokina utai mang kwe ngai den na te me to atikin pun dei ta na ko kanwan na udin ne ne me awa kiri kina ko im ni ka unga on ka kukrei ina nan te dei tan kanwan am pa kan ta yo

nothing I wouldn't do.

0: Μέλλον, μέλλον, μέλλον. Μέλλον, μέλλον,
1: μέλλον.
2: Device promotion.
3: Karaki amda kayo ang tingin telepon. O, pahin na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na app. Baka na po. Nang dabubuwar wabi marwewa. Na kon dabubuwa wabi marwewa. The Moto E14. Nang dabubuwar wabi marwewa. Na kon dabubuwa tinabi marwewa. O, tabi warik. Akakit na telepon. Na ikata uroy ng tayla. Ay ka. Apaka, baka, baka, baka, baka. Kaya na po. Bukitawa po yan. Ito yayo.
0: Yay. Pun ka ho. Murala na. Tipo bukitawa. Yuhay ka na yakura.
2: Iragin na beran. O, yay. Tipa ka ni po. Po, naroon.
3: Apo ang kay, wawa ang mayo 7, honor na kayo, mda baka na po, yan ang kawawang telepon.
0: Yan? Buti po ba hindi, embe sa QR, yan na rin na pa yung din, may 1%, mda baka na po, yan din na rin ako tayo yung telepon na.
2: At ang rin kayo, mta po, baka man, irawi akara, ibayriki. Oh, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
3: Yan na ba, inani kay, na naman nila tutuwa na tuwa, dahil tayo na sa Peso Sport Complex, ibagini ba nyo na, telepon niya, Doa na aja-aja kaya orang mangan na kong water pong. Are kong wakani na ngayon. Ibagin po kam kaya kayo na
0: Ya, jangan ya bu begitawan.
3: Ah, niko. Pasal mana dah yang gay? Ayah pakai ni buang gay. Buat apa pun yang orang nak nak telefon. Saya kita baca eh, ikan orang pak telefon nam bawa begitawan. Yang tu bawa begitawan. Yang tu

0: antes tú a mi máquina por re. Christmas, donde y te me tío no me daina. De mi no voy a ir a no tan a coi mi. Con mi moa, me to guan en su rey o guatan agua pimo no ua. Oga, me ponan y tan a coa a mi otra no con cash attached to online. E ngay a rin coi re coi amo am top up, yo andam kaho, taita para. Taita kin kai me ngayra, pa yo andi kem kaho, aro kupun tan iria.
1: Tawa mo. Imanya ko na karo ang bota. Ayay mo at tinukuro mo. Ay kan wingi mo ito ninyan. Get the good news. Anong kakawak. Ari itang liya balas pa huwag yan ako. Pakuwangan na natataroy ngay.
0: O tira the good news saan eh. Kanpikan ka na ako pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na alapang ka hindi kaya KBF taan mo pa
0: eh. Ilang ati ba yan eh. Ay yaki ako rang kami. Tukwawa.
1: Wan tukwawa tinukuro mo ayo. Ilang kukulayay na nun the cast of sini kada nota ana kon kiri basa pan pa eto roing gai ni musima ye kora ke ke tangiri ale kare kare ke BF ni nanon na ye po bai ayo ai si batte mo ante ni karo ki on kiri bas ale na kona ande ke tamani ni KBF mani karo on nam po bai saru ko nanon mo tanga o wi mo no wa pasari ni kasu ko tin te po bai ni kawai ale mo si ka po ante items si ngai ya o kare ke tabere ni ka ngai ran ni na ko te wa ki ni po bai ya po wa yo pa po to ka ti ka bai ya ni ko awo
0: the retirement post. Punaran temane arena ko nan dekina ko im detaye ko korawa ye ya mota ki am popai. Temane yo onwo wa de naron buangana na e ko konan ga buangana ye. To wana ena buang ga bir mahan mai sinan KPF. Awa yo arena nan buangana ngana ye yam KPF mai maina. Wowa ena riki pate sakatia metan nan KPF ngana akia an KPF mai maina.
1: Wow! Kakawa kita dengan pungan di retirement pusa yo, pak enam pungan ibu kita melasem asbum, pak tetapi hari tu kita ibu kita mukar kita aku kita pihak yang on runner, pak yang yang mana tahu roy yang aku nak ibu aku untuk pautu kahar yang asem asbum, lekain es me pautu kahki yang aku nak geri ni, ay terus kita pihak wah kakawa kita ibu kita pautu kahar mukar kita kian naruya, yaman.
0: Shoyera ya spawanti seve sayo, kinka ya hamen waki o ya hamen kapungana o doira wanka ya umane ya sandeki.
1: Waki kere meiko, etau, nasena kol popa in the cast of touch, bayangan deke ilograte time and post. Dinanon ana popay.
0: Punna kete saas nga na kotangiri ane kanikari kete raka na mepio wa yo. Ipipitero ni kapungana na poko siri ito kime ngayri ane kanakuwa mota rinanon na rapage e cash a dash yon Facebook o meikane. Ari akuna ane pendeke na koyim the retirement post.
1: Uringa, ari punna kere kita tapon popa yon online na akuna nangani ko the retirement post papon si the cash a dash ay ngayya aritaita barabara. Karikia pa amwanta pa ni popa yon. Ari langan ko wane akakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Tutay mo ay yo asinawa ki mo me na service cash attach na koya kay no nape on kami ka intarawa kam na ki rome pa ina nun tete ya ki men o ene me ngapun tata no ta ki na koy mi ka na yang ma ki yo antarawa
1: kana ye yam sisira ki kana ko na koy rendera page on the Facebook pa sa tauro ni bo ko ye ni ka me ta ta ko yo on pa ye ki ko tangiri ni ka ni ka ki o tam ye a sugi wa pu me awa tiawa
0: reita ki na koy ra yo an na ran pan tare po ne su te no akia isu akia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongo rongo na epa ay temero arro mayderera te cerveza yo pangaya nan punta por por au karikemane ngai te sakarikira ke ikarikemane men nau makap oi karikena pe kanuan nau KPF nampa
1: the cash attach pon nam ta pon popai ibu ni karikena tera kanen dio yaman wa

0: Si wong ada tara, aku nak kuri ni kapung mana tipu roroin de tata nuka ni pung. Hari kian kaya aku nak kena minta ni si menjau tebuina de tahiri kini karuwa jauh nuwan tinga pung. Ori asta tu wana wawa ke de bohi ibu kini kaya nakim tipu roroin. De tata hari ek kapung mana kia nape ni tainan jawa awan takara ngaina.
1: Ori asta tu wana wawa ke de bohi ibu kini kaya nam de bohi. De tata hari ek kapung mana kia nape ni tainan jawa awan takara ngaina.
2: Yai kaya nsua, nako yai.
1: Kata aras baswa ikan uam. Ori asta tua na senua noa tepoki kana kua ke sipawa kan uam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bu na ke kona na ke na seves tua da kon ne.
2: Uri nga pa uot kon, ya di kona na teria ananga ibu kem kua tikim na.
1: Ya kupe.
2: Ibu kem tenem na uot kon ta ena ku. Ya na seves na ronda kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kano na mtarapon. Ubusi ya mko pek. Kia kano wakit na mtarapon mayro ya mutu. Aro rom na kia pona.
0: Ya, oilewa tatay kana kwa kina urongorongo.
2: Nina buye tatay bukini kana kwa na mdongorongo. Ika totuko na makaina.
0: Kaya kantawa mwa. Kupon huwawa.
2: Ya kani na nga. Uri nga. Uri ya star. Awa, awa, awa. The ball.
1: Whip top up.
0: Ya, imang hati whip top up. Imang hati rang kante whip top up.
1: To whip top up. Kwa namdang top up. Ayo ko tangiri ya. Kaya namtapo, kaya ko mena yay. Yan ni paisi.
0: Ya, kukul ko ang ane ki.
1: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
0: Ito roi ngay wapi mea wa siya wa inano ni suwa tepong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tek, inano na na sinas, Vodafone.

0: Si wawa de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororoy de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentio ti buina ti tahiriki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori esta to wana wawa ke ti bohi ibukin ka ni nakim ti pororoy. De tata riek kapungana ti ene pe ni tainan ti awa awan ta karangay na.
1: Ori esta to wana wawa ke ti bohi ibukin Tainam de bororoy. Te tata ari riek kapunganaki dinapen de tainan jaw awan takarangay.
2: Yai tainan swa.
1: Kata aras paswa kanuam. Ori asta towan na tinuwa nuwa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da. Ay bunag de kon na kana se des wa da phone ne.
2: Ringa ba wood phone. Yadi kon na leteria ananga ibukim ko ikigines.
1: Yakupe,
2: ibukin tamem na wood akom tayo na ko. Yon na sis na wood the call back. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dayo bagay kano ng telepon. Ubusin yung call back. Kaya kano agin ng telepon na iruya mutu. Aro rom na kaya po na.
0: Ya, o ilawa sa tayo kano kasi na rongorong.
2: Nina po ito tayo bukini kano kwan ng rongorong. Ikatotu ko na naman kayo na.
0: Kaya kang tawa mo. Ubon ko awa.
2: Ya kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. Dabaw.
1: Whip job up.
0: Ay, mga te web top up ay mga tirang ang te web top up.
1: Te web top up kung namda yung top up ay ako tangiriya. Kaya namda po ay ako mena yay. Erang ini pa isi.
0: Ya, kung guwaw haan neke.
1: Ibukin tiki po akam kawara te website ay www.vodafone.com.ky. Na kung top up, ori ang nampan telepon ki ang nampan telepon rom dinia ambais o nakon pe.
0: Itang roi ngay wapuy mea wat yawa inano nisuwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tag, tinanong na na sinas, wonderful.

Meri min no ram kunam ti tokranan me iron to wale Brian tak. Ya karo ko iran narata in ti pakantay avuri ri yo. Ay pun si wapi me suwari kiti minis. Nang po tenu waki. Uri nga ya kanim para teriri. Na ti metu ari kin ka uri ngong ko ite the tribe ki ang ko yaro kwa ti metu andona yon panan me uri FM 89.9 me yon pom ti pakantay yo tirang kiri kina pe mangani popok. Ko ya ten teriri ni katokaya. Ongan montain nukira yau siman di tetairki. Na tima tuan dari tanah kono noram yuan panan bauri FM 89.9. Am soroni kori ki ngai yang fang sos na tauroin kakan ko ino kono noram yuan panan bauri FM 89.9. Tepakan taya yuan karo ko pon tepi nan tetairki ara tayres na musiroi. Ngai tirano kono nan pakan taya mekani na tima tuan desiko. Ya kanuan nan pakan taya yu tapi kura kunam kanuan nau Aurin ini ni kan, nak kena nangani kau temerurung. Tukurin kalau kini nak sepangam di pantai. Nah, tapi kalau nak mengkongra, menam potak ni makuri aja. Tiap tuan popo utokai kanuan noram, jangan panani mauri. FM 89.9.

Ricky, Yupun, Mama Harley.

Ah, takanta ni ngang kay pa ang kuya inintim yang ande pakanta ay yu ya puni pen pakapaka ring aran no kam kuka iman no kia na sim dei dei ke ipkini kanaya na tawro ay dei dei tari kan wan ng ram de pakanta ay yu me tepe korokunam me tepe wan no kam kong ra kia wali dek me nam potak ni makuri ag yate me tuan popo to kay kan wan ng ram ipkini kan wan nam pakanta ay yu am sarawani ko dik puni ngay ang fang sos na tawro ay ka kan ko ino kan wan ng ram yon paran me uri FM 89.9 ngaro ko ponte puina rata yeres na musrawa ay ipkini kan wan ng ram de tepong ay yu ke na tawro ay dik indi ta kan wan ng ram kan de me apunam to korana yu me yon CD boy observer lady

0: mara ay tangira gi dora ay kiribes tawara yo are ikatawro gi mandana bitero the stakeholder and community engagement task force men the POV ndona gi me an project ay katinua ay kat the South Tarawa water supply project, the South Tarawa renewable energy project, or the South Tarawa sanitation project. Ara kongra ayo ina puputo yon ana services the POB me ana project ay kai
1: kana ka uya tinga pomo ya ta wa ta ina kon te ti ni ko kira le ye ko kona si che kam to edin nam pi pe ko an ka ro na ben te sura ye si te po na ko ka ta ya ko kona kan ka re kam to ke online si men ka pon an na di sa kha ya ko ko wa ni ya kona na tan kan ko ro yo na fo si ra wa ta pam pam tiktok ro ne ye ku ira ni ko ku ira ni pi pe ti an ta ve ka ro wa na kana ko po ge yo ko re ta ki na kon te ti u pi na ya na pe 344 to free line Kurita tingkah yo ya penting kena bawa bukan. Nirang ini basic. Si tu bayar kena kain nama yang penting sana. Atau bisa kah?
2: Ya, ya pun nang bibi diri kian. Aku tu nak kena koki. Awak aku tu beri tak tirai nari. Oh ya pun tu apa pun nih nukta yang kain nama ini. Jakarang kain. Tepakam tay. Tetawanu. Tepakana kun tay. Ayah gue yo BUB. Ayah pun sakit jawab metang kau.
1: Yaman. Yaman. Yaman man. Toko ni nan mengam. Nama aku dikir. Kona-kona kok. Koko nan kapuan token anytime. Usi kakawat. Pena ya yang internet. Kawan bisa kat.
2: Ya ya pun nang kan try. Jaka gaya. Baya pun nang save. Ya yau time.
1: Baya king kai. Yang nang baby. Yang kaya roh. Yang customer sti BUB. Bukin kapuan di token. Osa kisi nga ya. Nime pun rangin tabi. Honta tau roi taina.
0: Somebody help me. Na kuya ang customers na ko the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online si men kapong na na mi visa card. Ipay si imeno o itawroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayam ka nga nga. Kupos. Kupuero ro, ema ti ambawa. Dita kina ko ira na wanta makuri yon ti number at 344 ibugin po kam. Kamkono na ba nori ra updates or official information yon na ra website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen, nana banken karikira ke Asa kete ATB, banken ke Anata kete World Bank, awai pun naratal teaga ni kripes. Teran pun temel ke Water is Life pun ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pun ta kanganga yon sal tara pun kainanon teran nemoy e isa ke oye nano. Are ke nimera men naramani pa tangen karaw online store.
2: Wotan bibita kin kanwan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dekin araran aisak. Ndona ki mean ni tarakin de service si bugin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobay.
0: Ena bebe dereken tiran aisak eta urua in taina ko omen menu men bibita kini kanwan pong iro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aigay da bewa kanwan takarikira ki ay. Towana katian ngugwa misiin nonoran na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katameki now sinka penny, may pipe on run like a po, in a waka yo, in an untiririke.
1: Then the solar PV farm. A year in a book of BUP in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Noranaikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire into water reserve are pondik ena taki romi to poton no meta pa ara water reserve e pontima tuani ka pongana ki on katina tuagi ro irina e bukin ka pongana ki na
0: ayare nan ka kawaka nai kare ke pete poton no amenda menta kare kira ki ayo inanan na yatai no aki ni ka venei pai puntan nai ka po wai kai wasan na tarong ron ta kare kira ki na wota teise ai sa ki na kon kiri pes
2: the South Tarawa Renewable Energy Project Kini kau wadir kena at the strip. Puntuan nata kari kira ki yon days eh isakimentai. Ari kaya ki pa ina katemeroa aron na nawaki me ana makuri the PUB yon days. Wawa makuron nata kari kira ki yo pa yay as strip one or yay as strip two ay atapin wakin kai. O takantani nga pangkana bubong aroy o ina pundrang kari kia tipitaki metetemeroa na kontarawati na ina nome peso o pun kiribese panin. Diki, ni kawaririken o tanakin tepa o pun kawaririken nepe kapong anakin tepa.
1: Ay pun ko kongurara nepe kunang darap. O tayo ako kunan ka para-para patira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira aroy o yung tatiya.
2: O pun nan, mayayang strip 1 gani ipuntapi may katiyan solar panels si bukin karikian to kurakura kitis e isakimentay. Solar panels ay kay akiating kay pundiki takawaya po. Makurun takarikira kayo e maninagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the MFAT ki the Taudera New Zealand the SCFO ay pun nam Taudera ni kilipes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to kora kora mentai are ina kare kei men na sola piano ai ina manga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po anis ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te siya takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na patawana may pokon nuin tapin strip 2 ay pupato yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe mentiye pepe KTBus. Makoron ang kanya yo ari emanena kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tautera ni Kilpes. Ipukin dongoron takarikira kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Kin kawara opposite the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, K, the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yon katira si STSP.
1: The STSP buntawan na karigirak di tautek ene na yan na natararua di misi ndeita kime di BUB awa irapatarik tabewa narun di Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime di World Bank ndi maisi numane at the primer wewa di milion di manen na Amerika
4: O kante yo kani tira mi tagi di nami karigirak yan
1: Niko, ang tatoan ang kiyang inakangapun na kaya di bayi account ana tagi di STSP pun karigyan katameruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Uto kakia tani makuri jinanon deirei o karikirakian ayakona pa yon kati imetuan roiro indro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianuwa ni kakaisak ibukin temu yang roi teisak o temerudu.
4: Iwaran, jahe na indapa jerang ni metata roi. Okunani ni kaparapara paya uwa makuron na ni karikirakian.
0: Uwa makuron ta karikirakiai patungwan apun katemen na usake aswa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa o mga katumen nausa ikay na kung natatimeng siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinia.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may karikira kyan?
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kipigini piyaw na ni kay tiyorere ke wis apero o way tiyanana o kosme.
2: Ngayon eh, ngayon nga pundang kukongura. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ina to ang kain mga kitono pa ina kung tinibuy ano kami yung toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipiw. Ina mga data kinakopairig o peso insan pikinipiw. Yesa na pang kay main bubong aroy onsan kaukwa kito wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayray na ko yatayin di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawagin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakoro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon apero.
2: Tabubusin na ko'y mika in South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeuroy, timeungaroy o timerurung.
1: Katimatuay roiroin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o kaya yon na bakawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o tisak inano na mitay ng kapunganay rog ay kapuo waikay. Paina titupupay metutupon tayo na. Karina ko mayangin amrog di green bag. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai rog ay kay narun na pon noin ampay. Di bosini urwak di tayawaya kwa. Arabis imenay darikin ti BTC JSS na abisin ti mektaong kwa ni kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619. Come back and drop us in a bin in the Kiroin on weekend.

0: Vodafone.
1: Ya ni ko kaya nang kamente kaya rasim de Vodafone.
0: Ya ni, pati niya nang arakali kaya rin na sim kay Vodafone. Pati ka mo na, eto po at sarate mani.
2: Kawara na service Vodafone na. Sim mara na yun, wala mo Vodafone.
3: Kawara kaya na store Vodafone ni Bukit Buoka. Yeto tiyo kita ita para kuna di na to ang tome na Vodafone
2: Dino. Isin to sigur, isin to sigurat. Yan ang mga itinisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone! Ara kumakain na ngayon, kaya telefoni, ito namba, F, gawa na, hakiya-hakiya, ibigin na pangingin na warag mo na! Yan ang mga itinisin.
0: Kung matay ang kayero, itinisin yun na direkite.
1: Ibigin po kami, kawaran Mangan Vodafone na di, kamakain na ngayon, kaya telefoni niya, gawa na, hakiya-hakiya, ibigin pa rin nindong rungo na.
2: Kapwa, ang tarasin kay, honor yara po rin ka na dry, ibigin niya. Kung ano kami nakabuha ka naman ng tada sim ng demo para men star driver 1 away to bought yan broadband data gift to
0: katayan kay
2: Vodafone together we can.

Many min nong ram kunam te tokoranan. Airo wia kahan te UP40 wise men say. Ya karo ko iran naratain te pakantaya yo ya pun kwa taro ay min na uwa ki. Na tauro ay nire itano kanon nong ram. Tapi korana ko kunam me tapi wana ko am kong ra kia waririk. Ni karo ko apuan ni mewan te pakantaya yo an na mga tauro ay kanin data. Tiki yong ram ko kan nong ram am dongorongan kidipes. Ibigin nong ram te pakantaya yo. Uring ay min nakon nam dongorongan kidipes an na mga tauro ay desi ko. Mem ni mewa ken kak puske ngayari ti meto rorona yon panan meuri FM 89.9 karo ko poni mewa ken na tauroin kanin kana ko kanon na umram am dongorongan kidibes ai mina sa tauroin pen wa kina kanon na rawan kak pus ara ni mewa ken te pakantai.

educates pun tu wan mebo kon nana kari kira kete pota ke bukin dairi ekan wan anai kari kipe itau teh kan kiri pes me Australia nenin tu kari kira kaya yo pun tu bukin ateri kiki onsen wa kena ke menua watenga wapi metenua educates ekina ke nara na ati kiri pes education hai kai kari kira kete peu wa kasan wa kena kiri nana tu kari kira kaya yo tu wana kagora kora kini narun tiang hari ini ata meru antapun dairi wawa warupan arun naya barbar me ya korupokin kiri pes soni metang aten dairi tenua kameuna imakurin yuawa oni karika dairi pada tapu emenu oni mana iya atei nikapene o awa pun tinanuan anakanwa dairi oni kata uroi pain nangarei ibukin nanakin terapekau ekanuan tai aikangkai ke wapi metuanan centre nikakuruan arun nayo o educates o aikai Makureka Akarawaki, Chetsi, get the gender equality, disability, and social inclusion. Edimetua educates in Igarikipe Metibotaki Bukindere, Nipotoha ECCE, K inclusive education, Dareyapa, Tere Yemen, Omenokoroi Bukia, Denikapene. Literacy and language. Ke katameruan te warewari te korupoki te teate o te kakaawomu. E te imetua educates ni karekipei me te pūtaki ibukin deirei, ni pūtoka te primary school, ibukin te muandinan, ibukin tokora ki te wana awuwa o te good start to English, ibukin tokora ki te nua awuwa. Me upuniai a te intungaru ke professional development. Ke karikira kiana yakona pai arataan deirei. E te imetua educates ni karekipei me te pūtaki ibukin deirei, ni pūtoka KTC, Yonde yakina yara tani ka iriri me tani irei. Payonga ni ka kurakura haki kenra pepe ayakona pai. Oni pene na pe aroyen sipa wa irei ya ikata merua. Payonga merua riki ayakona pai atei. Climate change and resilience. Ete metua educate ni kariki pei me te pota ki bukin deirei ni makuri. Me te policy planning research units. O te curriculum units. Ibukin ni ka metua ni ka ini peire. O karinan rongrongon pipitaki ni kanuan pong. Te kanuan deirei. Memna yo o yakona ni ka Maia sarei pana ria kinia atei ka nga ika akona ande ki menda na urupai aki aire kere ke me bibita kini kanu manipum o aroi ante toko ika nga aikai irele kina ki asa nu sa wa ikai ne pekari kira ke ika awa ki na peia ya na oto ka educates na konte pota ki bukin deirei de teacher registration ke te pota ka na konta wani mia tan deirei CTAC, ke te pota ka na kon anai karike pei te pota ki bukin deirei merirei naru raising the bar ke warupuan te tameroi nanon te pōtaki ibukin deirei. Kemis, tawan muin rongorongo ki areirei, atahin deirei o sareirei o anikiribes. Monitoring and evaluation. Rinanuakin na katameroan na kowahaki a keirikiriki me te ESSP ke ana kanua nimi te pōtaki ibukin deirei. Finance management. Katameroan na runte peperonga o te tararua yo antakatene mani. O te partnership. Kia kakora koraan di karikipei me rapatanako hakiya kani puopuoki metereirei. Educates, ponto wana meipokonda na karikira kete puota ki bukin deirei. Ekan wan anai karikipei te tautea ka nikiripes me Australia.

0: Istanbul and Speed. Imanena kita karikira ke Memnana Bank and karikira ke Asa ke the ATP Bank and Janata ke the World Bank awai pun naratal teaga ni kiripes. Teran pun temel ke water is life pun ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pun ta kanga ngayon sa tara pun kainan mo teran ni moy e isa ke oye neno. Aire ke ni mera men meramani pa tangke ni karaw o men store.
2: Utan bibita kini kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Nona ki mean ni tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua chenobay.
0: Ena bebe dereken tiran aisak et aurua in taina ho omen merumen bibita kini kanuan bong iro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aiga ita bewa kanuan takarikira ki ay. Tawana katian ngugwa misin nororan na ikabukura. The one at Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in Kapani, may pipe on run like a po, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUB, in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, non run like I. In Makuriaki, own the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ira in the water reserve vare pondiki. Ena ataki romi the bottom no meta pa ara water reserve e pontima tuani kaponga naki on katina tuagi ro ireina e bukin kaponga naki na.
0: Hayare nan kakawa kana ikare ke pete bota no amenda men ta kare kira ke yo inanan na yatai no aki ni kage nei pai pun dan nai ka po wai kai. Wasana taro ngoron ta kare kira ke na wota teise isa ke na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawerere kena at this trip pontewana takarikira ki yon days a sakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronna nawaki me ana makuri de pub yon days wo wa makoron takarikira ki yo pa yai as trip 1 or yai as trip 2 ay atapin wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontara watine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririken o tanakin depa o pun kawaririken nepe kapunga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan ka para para patira ko kurun strip 1 o strip 2 patira roy o yung tapeya
2: apon nan mayayang strip 1 kanne ipon tapi may katiyan sola panel si bukin karikian to kurakura ke teis e segmentay sola panel sa ikay aki ating kay pundiki takawaye apo makurun takarikira kayo e manenagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the infet ke the tautera New Zealand the LCFO ay pon nam tautera ni giripes. Strip 2 ngan ngaya are yakarabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare ke men na sola piano ai ina nga katia gitar itandio DMGC ibieso ato wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin te siyan takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentees o katien na petapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameuakin tirakay kitiene yantare mentees o ayo ari inakunana pe ni popogi ni katamerwa meon teika me anotapanin o ni kunana pe ni kamenua metanuin tiepe men tiye pepe ke tiye bus makorona ganna yo ari emanena ki men the Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kirikas ipukin dongorokon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP buntawan na nakarikira ng tautera ay nila yan na nataraduwa temise data ki med BUB away napatarik tabiwa na ron the Ministry of Finance and Economic Development men manena ki med the World Bank ng temise naman at the primer wawa the million temanen na Amerika.
4: O kante yung ani, tira ni tagi din na ni karikira kayaan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyan, inakangapon na kaya di ba yung account, ang natagi din the STSP pun karigyan, katameruan o kamaitan digi roki ay kaamen o yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Utok aki ataan makuri jinanon deidei o karikirakian ayakona pa yon kati metuan roiroin ro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tianuan ikakaisak ibukin temuyang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, yae na inda pa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara pa yawa makuron na ni karikirakian?
0: Wawa makuron ta karikirakian patungwana pun katumen nausa kiaswa intome metemeng siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kun na metemeng siwa line. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan kinye.
2: O ya kawa ay natakitin na kita ni karikirakian?
1: Kawai kata kita nak ente STSP pun peso payah dikitikin ibu, nani kai tiada ada ke wis abera awai tiada nana kosui.
2: Ngaya ni ngaya ngaya pun dalam kohongra. Oh ha tiada makuri ayawa kini kai yang de STSP.
1: Iti meto angkai nama agi jono payah nak ente nipu anak kami uno toilet dikiri pas absen cooperation yang peso. Kaisa kan the main siwa network ewa kina penka yoni pikeni pew. Ine menga reita kina ko pairik o peso insan pikeni pew. Yesa na penka men bubo roi onsan ka ukwa kite wash demonstration moto de KIT peso. Bukin tianga reire ina ko yaten de KIT yon ko ko korun tenan sanitation systems. Ewa kina penka di sanitation pilots ke katian rogi ni kakatai aika ko ko koru. Aika debi metenua maisia ake anakatia kina pe yon atero.
2: Tebubusi na koi mi kain South Tarawa. Kota mi pouto kana konna mi kare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime toan te me uroi te me ngoroi o te merurum
1: katime toi roi roi ndok akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na baka waya ni katia tararwas wan te meuri o te isak inanon na mita in ka pohana i roki ai ka po wai kai paina te tobe pei me te tobon taina karena koi mengen amrok te green pack kapongana si teran o te toilet paper i bukin te flush ntaina tararwai roki ai kai narun na pon noin ampai di bosini urwak de taya wa yakwa rabis emena irakin de btc jss nabisin de mektaun kwan kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara number 7402619 2 kambesin raba osna benin de kroina non wikin takaino

may minungram na kongra kimututuan ya karagwairan na rata indapakan tayo iyo ito pinaroy timinis na kon na kon nimewa kiyo uringan ipon nimewa na mga tauroy ni ita kanwan nungram rungurungon kilipes rungurungon na pemme kilipes tipitipi kime onnap na tauroy rikin di ita nungram tapakan tayo iyo may akunam tukorana mayroon tuwari Kenny Roger Evening Star.

Oh, ibon si tapi wari kiti tiya kan kayo ay nang poni mawa ke sinang tauro ay nikay na kwan kwan te teru ni kari kero ngon men paran kiti pes ibkin ko kan dikyong ram am ngon ngon kiti pes nte pakan tayo yu ngon ngon na pem mayo te pete pe kime on nap uringa te me tuaro anay te gigita nay pa min ngon ram am ngon ngon kiti pes oh na mga tauro ay desu ko me ne mawa ke ni kaki pes nte pakan tayo.

Quan a Meuri, ai gai rong rong ipkin nong ram, rong rong na ben maio, rong rong de vedevec, a rong rong na ben na nade. A ke asen kata rova ki men na ro ni gari rong rong banan ki ribes on vare ka kina hoem, i rong ai eri na ta teri pe tios. Yeste ben ken tio na pe ke te Asian Development Bank in rona ki mete tau te agani ki ribes in saina de por roi, ni kai nes me anapoka te ben ke io na kon te pota kine ma kuri pukin te Meuri, ni te mais e te pui mete wana te milion te man in America. Eta kwa ATP pa te pota ki nika sae na iyo pun te pane kaya pou. Ipu ki nipo ka nika saan teo nora kaya pou peso. Pa nika kora kora adiki iya iya na makuri te meuri na koye te pota no meta. Yon South Tarawa o yon nape. Eta kuri ki pa teo nora kaya pou I peso wa iyo. E kanta ni ngaki pa ena popo nga ina nun teka uwa ni kuata. Nteririki upo uwa te nga uwa pui mewanua. Yesa ona pisa te mane pen meunga tapu e ko ruso ne te peka pon te ipukin anausin te ikiri pes te meroro yon kata meruan te ero ni popo ki nako ya tante te mane pen meunga tapu o te pota no neta ari e karawaki I New South Wales o Australia I te wike anako. Te kameto aki men te mane pen meunga tapu me yam popa anapoto ni yam hontain te meroro ayo pon te mane pen meunga tapu ipukin te ngapong te ngapong ipukin te mane pen meunga tapu. E ka ina ki te meroro a yo iro yo a opisan te mane pene meunga tapu me New Zealand, Australia, au aten te piti piti naro ni PC, Papua New Guinea, Toromon, Cook Islands, awai Kiribes. E sa te pota kinte iri ni ka te kerawa maanga na areta pe mea kawarinan me ieta. A te mane ni puaka ipo kinte iri, ke te Triple S unit I mii nangana kina te kanuanga ipo kinte na maka ina etun, Ari e kota iei anamakuri korakora ni koroi te pena ai karangin ta meru an dirieta. Ari e kota iei te makuri roi. E tako te pota ki teirei pa ai o te kanuanga. Ari e kota kororoin te makuri. Ndiki pa te siim e si te wana te Triple S unit. Avari e kota iei te poutoka ni ka korua nanon nana kouru metapin te pota ki teirei. E tako riki pa ai o ai pun kinaki anape anatani makuri te Triple S Pa arangi ni koko anime ki nako nisipanga ia, o ni kaunga ia na maanga nako, paana te imia tua ni koko roi roi sipanga ia, o nora ki ei te tamerua. O nungura amrong rongon na pende piti peke. Te wiki ei pon te wiki ipukin puka merua nje te atea ni wanuatu e te pisirama yon au te erua ni usiran. Te kipuni kora ipukin kauringan te pisirama, pon te atea ipukin pipita ki nikanuan pong, ea pon diki.

Yei, ndara rua te meo. Te kipu ni kora ipo kini kauringan te pisirama pon te tete ipo kini pipita kini kanuan pong, te ya pon diki, siri yei, ndara rua te meo. Yon wanua toa e raka yon te ni pupua te ngawa meta ai kaka ponga nai, e raka yon te pupua e pon nui ni ke tete yon a ben wanuatu, e raka yon wanibui. Ayo, ari e karika wanuatu pa te wana tepe e mais, yon a e kan tete i kaka kakoro, o ni kinaki ia inti on nape. Yon wanuatu o te tete ni metang o ni purans, ngaya ai kaka kinaki pa te tete ipu kinterita kinte makuri. Me te tete ni pisirama, ngaya re ka ponganaki i roi a kain tepe, o pon angia ai ka akaka pongana ipu kin ai erita kine katoa pong. Ie te ro rao me pa, e na kona ni iei ei ka ana me tendikin te umuna koi darikin te katapukin te tapo ni keni kora yo an toro mun, e te Coleridge Mine. E tako te Coleridge Mine Limited in te moni pong, pa e ka kua ua iei te ka anganga e rikin te tapo ni keni kora ane, ni ka aranga inan te pong ane. E tako te kampana pa ante tai ei, au wakea te ikuaki, a ke te mete a wakea, te paini makuri e uruaki, au e pon wakina pe te keni ken au karavani ka te ina ki toki toki. Nta yendi pōs ni katau tau mei maina, o yei e na konte ngau nōme tā kea tau naki, nge eri ke te umuna konte tapo ni keni ken nāne. O tānda kakaru men tebe tebe kia ki airan kai te Commonwealth Games yon class ko asa ni mga karike iriki uwa te metera. Samoa, iriki ena sireva o nauru te bronze, de tapira wawa tairo ia maane, nte isipui me te wana ni kilogram. John Lautasi Tasi, e tapio ka te pupu api me uwa te kilogram de tapira wawa tae te snash, Anuro te rekos nte takakarwa nke etapeka te pupua isipi me wawa te kilogram nte clean and check ante ke nena teka women. Te inauro e Ezekiel Moses etapeka te pupua pui te kilogram nte smash o te pupua isipi te kilogram nte clean and check o ante ke nena teka teni men. Anungaran roron apen non nape. Asen di bosi na tansiria yon sapeen pa maisin ka yon metake ape ake ndapunaki Yan te senta ni popa ye popurare e umunako, imi indi kinte mai ye inte tapo, e kuma matuare tako te menna re nora te paie eriki pa epono umunako te ka uwa ni puroa. E tako na pete menna te opisa me sapeen ni kateteye ni don PPC, inte tapo are eriki yei te ka poni pai, pa iei ai ka atua inka ime te kera patai en te senta ane. O te uwana na pete tapo ni koroa pai, nke e paka ana jimni te tapo ane. Te mei ia ane re katau tawa ki korakora na pa ono wa te simare wanua te mea kine tiut ariuri a pen sapen e Kyushu Island nua pui meisi wa te minisi mi nau a tain sapen ni pakanda in taka wapung. A takuri kio ame ta ke anore te pai ere iriki pa ante tai ari erangini karina a wantano e si iriki na pe pakanga te pai e apupu sipo ni rona. Da ian tamne ere apusi na koi mi indikin te mei ia ane o te wane te stoa e te nua te simare ni mewa te kilomita raruana na te senta ni popa ere e umunako O wākuna nōra kia tei ina nite stoa ane aia tang, o pain te stoa a pene ni paka yon tamu. O kupunti ime tuan nōra anu kon panani kiripes, kora pa ipukin nōra am, o wakane tokin rongorong, a kia sarikin katabrawak, men anaru ni karikirongorong panani kiripes.

0: Waranta takkan tani apa aku pun ipen tau roi nak on nam nime waken kak pos nte pakan taya yo. Na nanti meton roi nak on nam nime waken kak pos nte pakan taya yo. Garo aku pun ono wari retires na usrai kan wandara nime wake ke. Ayres na tau roi mon kami aurara sponsor. Tapi yang dia oke. Berapa pun itu PN Neo ke Pepperi Kinetics Limited ngayang kan dari ya sponsor kan ya kan wanda mawan kak posen ti ni mewakin ti untuk pekan taya itu. Sena tahu orang mohon kaya nak nak nak nak ngorara sponsor ibu kini ngorara atau kan tanya apa aku nak puni PN ke kau ngorai kaya pun lagi ni kaya ini sena kau ngorara sponsor me kan wanda rasis rakin ti pekan taya itu. Ai mina ya tauro ina pangkan nende isu ko meara nampan tare pon dari isu ani mau ake ta pro wo wa awai isu ani mau
1: nauri kan kirbas e ka tauro ki am na mau ake de dai o men na mi kampana poboriki net limited ki kina kin dara na as be now
2: Nauri menami kampana Property Net Limited ke BNL. Ayo anakarikira kete tautega are ewa popoa kinua watanga atpui maisua. Kaya nakatameroa te internet connection, ninanon kapungana kin te fiber optic cable are epiri maimerawa nakundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa kipugin te kiribes meiron are tautega. Tararuan de submarine cable dinanon cable station ikirismes o tarawa. Anganakin te botan nameta te internet connection ae kitokitoki onipirima kari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kirismes me tarawa nakon ausini meaka. Anopisinako te tautega kampana o botakenako. Katameruan ana communication tower ake anapai di DSK yaonkoa pa enatameruwa te internet connection may tarawa na koya ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipukina pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapen pirirake terikirake o te puroi na koya. Na koya idei tiyo noraki awana clinic de botake no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, away po nami tanako aki akanto mena ko the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay kakiripest Vodafone or Ocean Link Limited or the potan nami ta ako nang kanento mena ko the service sa primaha ayo. Rita kinahoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumen. Ewaki temakuri ni kapiri cable yon peso metarawa tayo na inano iroya anasin PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yong anikan na kon naul si kitapo aki anatumen akon ti cable layo. E katawtawa kisan te kapiri cable layo na kon teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo pun na napay te potan nameta hakampusiya ki baka mapuo katararuan ti cable layo Ndiyonu are kamwakan na koyay. Ibukin te tokuan te uruwa kinakon K-Pol e popuwa ka ayo o kamkawruna kitipotan nameta pa imay na mikinikin. Ntapa kaya kabira kaya ite K-Pol ayo o kamdiyan leta kimuwa na kon nobisin PNL ibukin anisitsira kinikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa kaya ruwaywa wanua tokuana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT beso tarawa.
1: Then I worry the botanical and macuria PNL only got another and only the botan nom de yon terotin and a peso. But it did not one walking guy in a macuri again, in a kin de Hawaii, or at Hawaii in a noir. May botan of a peso, if you can get in the cable, and even may time. The macuria you upon walking the caricate at the fiber to the premises, get the fiber to the home, get FTTP, get FTTH project.
3: The same that the cable, are you a parangay chereke or ampo, on the sinago, a yamacuria yon, where a key, no. Nakoy mi tipotan nga meta, tanna pepe ona ki arotati ntemakuri ayo sakaweni arabubusi emengori pa kamare itati me kainte sim kapiri ke poro ntetapo are kamnori ayi temakuri ni kenike na yo epondra ni kainan wak pa ewa kinati yan kamen wan roi anake poro oi pun kamen waya arapotan nomata
2: ngana yiro ramem ke aki kuprem ni rigere ke metemakuri ni kapiri ke poro ayo te kharia ye bukinte ken ken nayo san na pemi ke tan na bebe aha ngagi pa ave hwan de ta ki me pi ne yo man man ta indi na no ki on makuri ki mai no ki de makuri ayo na kon na mi ta ko te yo han de ta na kon pi ne la isu ti no ki to wana to wana wa no ki wa ke isu wana me wa to wana wo wana me wa ki on wa akia ke email na kontapo kay thoughtspenitera@bnl.com.ki ke in the Facebook send a message na kon an official page BNL e ka kay tao BNL na mi karikipay kayeta pin makulia ki kaputan ami internet e pirima kayon tarawate na inano.

0: اولي كان كده بس يقدر روكي من المواقع الجدائية ومن نمي كمبنا ببوريكي النت لمدد كي كناك نرانا ادبيا ناو
1: نوري من نمي كمبنا ببوريكي النت لمدد كي بي ان ناو ايو انا خريكي راكي تتاو تيخا اري ايوا ببوكي نووا تنغاد بي ميسوا بيانا قتميروا دي انترنت كونيكشن Ninanon kapuana kin the fiber optic cable are epiri may merawa nakundana cable station yon tapake Christmas onanikai itarawa. Kapeyan PNL aika akakawa kipugin te kiribes mayroon aratautega. Tararwan the submarine cable ninanon cable station I Christmas o tarawa. Anganakin te botan nameta te internet connection ayek itokitoki onipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas metarawa nakon ausi ni meha anopis inako titaw teha kampana opo takinako. Katameruan ana communication tower aki anapay di DSK yaongkua pa inatameruwa te internet connection may tarawa nakoya aki sinanukong tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapenipirirake terikirake o te puroy nakoya. Nakoya reirei, tiyo noraki awana clinic de potaki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, away po nametanako aki akantumenako the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka kiribes Vodafone or Ocean Link Limited o te potan nometa ako nang kanintumenako the service sa primaka ayo. Itaki nakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumean. Ewaki temakuri ni katiri cable yon peso metarawa tayna inano iroya anasin PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yon nga nikaan nakon naus kitapo aki anatumean nakon te cable layo. E katawtawaki san te katiri cable layo nakon teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo pun na napay te po tan nometa hakampusiya ki pa kamapu kataraguan te cable layo Ndiyonu are kamwakan na koyay. Ibukin to tokuan te urua ki nakon cable e popwa ka ayo o kamkaurina ki te po tan nometa pa imayin na mi kinikin. Ntapo ki akabira ki ay te cable layo o kamdiyang data ki mo nakon nobisin PNL ibukin amisisira kinikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua tokuana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
0: Family, ibuhay. Tapos kung tignan mo naman kung yapi na, o ni katro tayo na kung yipo don namde yon taro tignan mo na peso. Pa iti meto ano ang kinka yana naman kung niken niken. Idar kini tikaway. O tikaway ina noa. May ibuhay tayo na kung peso. Ibuhay ni kapiran de kebaro. Ari ibil may tari. Tama kung yio pon noa kini tikari kaya ke the fiber to the premises, ke the fiber to the home, ke FTTP, ke FTTH project.
2: Kasiyim ni kapiran kebaro. Ayo, apa ang kaya chareare ke? O ampo, andre sina ko ayamakuri ayo nwaera ke na kung Bota. Nakoy mi tipotan nga meta. Tan na pepe o naki arotaki itamakuri ayo sa kaweni arapupusi emeongori. Pakamari itaki mea kain te sim kapiri keyaporo. Ntetapo are kamnori ayay. Tamakuri nikiniken na yo epondrangi nikainan waki. Pa ewaki naki yan kamenuan roi anakeyaporo. O ipon kamenuan ya arapotan nga meta.
1: Nkana yey ro mem ke aki kukurem ni irikere ke mea tamakuri nikapiri keyaporo ayo. Tekari ayay bukin tikiniken na yo. San na pa mi kita na pepe, ako nga ki pa awe akong data ki me PNL, iyo nga naman tayo hindi na nwa ki on makulia ki main nwa ki hindi makulia yu na kon na mita po. Ta iyo kan data ki nakon PNL la isuwa ti nwa kiya tuwana tuwana wa nwa kiya guwaiwa, ke isuwa ni mewa tuwana wawa ni mewa kiya on uwa akiya. Ke email nakon tapukai thoughtsbenitera@pnl.com.ki. Ke into Facebook, send her message nakon on official page PNL. Eka kaitaw PNL na mi karikipay kayeta pinimakulia ki kaputan ami internet e pinimakayon tarawatay na inanong.

Ngayon, e pun tim atuan pa ni mawatirai ni bukim na kong mga rawan nang apram katikiroan te pakantaya yu nara ni mawakian kakpos ni te pakantaya yu ke e pun tim atuan pa ni mawatirai ni bukim awringa ni mawatiminis na kong nunawa awan narataya esna mutawai kanwa nara rawan kakpos ayo.

0: po, the service Apple IO. Dinanon ISPs ay kakiripes Vodafone o Oceanlink Limited o tipotan mo kami ta, ako na ang kanin tamen akong the service sa prima ka ayo. Rita kinakoya kampana ke retailers ay kay ibukin ka tamen. Ewagi, temakuri ni kapiri kay po yon peso na tarawate na inano iroya anasin PNL ni karukwaki nte suta ni kawai yong anikan na kon naul si kitapo aki anap tamen akong the cable layo. E katawtawa kisan te kapiri cable layo na kon teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo po nanapay te po dan nameta hakampusiya ki baka mapuo katararuan te cable layo ndiyonu are kamwakan na koyay. Ibukin te tokuan te urua ki na kon cable popuha ha ayo o kamkaurunga ki te po dan nameta pa imay na mi kinikin ntapa kiya kapira kiya te cable layo o kamdiyan data ki mua na kon nabisin PNL ibukin anisitsira kinikan mea papa. Taripon nampa ay kay suwa wawa kaya ruwa wawanua to wana akia akia. Isuwa tenua akia to wana tenua tenua wanua wanua. Kay suwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwa kia kawara obisin PNL, the Ministry of Information, Communication and Transport kia MICT. Beso taro.
1: The protector of the Makuri appeared there, only got another and only the bottom number yon terrotin and a peso. But it did not one walking Kay and a Makuri Nikanikin, Nikanikin Tikawai, or Tikawai in a noir. May what an obeso, if we can capture the cable, and even may time. The Makuri open walking the Karikaki, and the fiber to the premises, get the fiber to the home, get FTTP, get FTTH project.
2: The same that the cable, Ayo, Aparangai Chereke, or Ampo, on the Sinago, Ayamakuri Ayon, Wareke, Nakopota. Nakoy mi tipotan nga mada, taan na pepe o naki arotaki nita makuria yo sa kaweni arabubusi e mengori pa kamaritaki mea kain tesim kapiri keyaporo nita tapo are kamnoria yay. Temakuri nikinikin na yo epondrangin kainan waki pa ewaki naki yaan kamianwan roi anakeyaporo o ipon kamianwa iya arapotan nga mada.
0: Nga na yay ro mem ke aki kukurim ni irikarike mea temakuri ni kapiri keyaporo ayo. Tekaria ibu kini kini kena yo, sen nape mi kita nape be, akang ngaji pa awe akuan data kime PNL, yang mana mantain di nanwa kian makuria kimain wakin de makuria yo nakon nami tapo, tapi yang akan data nakon PNL lah isuatin wakia tuwana wan wakia guaiwa, ke isuan mewa tuwana wawan mewa kia onowa akia, ke email nakon tapo kai thoughtspenitera@pnl.com.ki, ke in the Facebook send a message nakon ana official page. PNL. Ekakaitao PNL na mi karikipay ngayetapin makulia ki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawate na inano.

0: takan tani nga pa kupon ipen karoy na kotapem te mante tayo rikin te pakantaya yu ke na tauroy data riki kanuan ng ram na kunam to karana yu kanakuha kayo na pa karinan nangim gwero kwa karoy na kotapem te pakantaya yu mante tayo rikin ang gwero kwa temetuan roni ra yon parani mauri FM 89.9 gwero kwa roni ra pa me yon peom kin te pakantaya yu tauroy kanakuha na pa kaina mekan.
1: I can do all things through Christ who strengthens me.

0: Melody, Menna Kampana, and Waterphone. Pataye and Kay, Yetayan Nakan, Nipakanpo, Yon another born Waterphone, Yankayan Apakanpo, Waterphone, and one tenetroin around the Samsung at the U6, Nipona at the Bubu Api Meruel, and Yay never met Anna Case, and Yakapona.
1: Yan Kamiko and Nakiv and Evan and Samsung.
0: Bayerak and Nakivin, Akawarikin and Omna you. Teo 7, ako po po at ipimer wawa po ng kay. Apo po na roi, wapo po ni mabimer wawa. Kuwaran nan. Temoto I 14 at tipo po at ipimer wawa. ZTE 835. Tipo po ni mabimer wawa po ng kay. Kuwaran napin nan. Tenubia V 70 at wapo po tatara po ng kay. Apo na roi, punong wapo po ni mabimer wawa. Tenubia TV 80 Max. Wapo po abimer wawa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ono bimbe wewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aniki. Show me poko, e wapupua wapime wewa te tara pona, angkai. Ya popu kitawa na kon wapupua wapime wewa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. Ya popu popu kitawa na kon tini pupua ni mapime wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona AC popuar wapime wewa. On popu kitawa na kon ono popua ni mapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inari kay rom tini mapu ini present de pa kani po yon nam ka wawa ng telepon at de A07. Inari kay nani ang my phone at de 17 na kakina na ko o tapio wari kita telepon ay ka tauroy na nun peira. Po pa ingay pa yekyo kyo kita

0: tara ako na kuwi ni kapuma na ti pororoy ni tata nuka ni pong kariki ang kaya ako na ko na minta ni ti menjao ti buina ti tayriki ni karuwa ti ono wan ti nga pong ori esta to wana wawa ke ti pohi ibukin kari na kim ti pororoy ti tata riek kapuma na ti na pene tayo nang jawa awan ta karangay na
1: ori esta to wana wawa ke ti pohi ibukin kari na ti pororoy ti tata riek kapuma na ti na pene tayo nang jawa awan ta karangay na
2: yay ti yeswa sakoy yay
1: Kata aras baswa di kanuam. Riasta tua na senua noa di poki. Kana kuwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
0: Da, ay bu nagya ko na nagya na sede suwa da phone
2: eh. Ringa pa wo da phone. Yadi ko na leteria anang ay bukim po iti ikinas.
1: Ya kupe.
2: Ibukim to nem na wo da phone tayo na ko. Yon na sede na wo da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kuwa daya pake kanuam ng telepon. Ubusi yung kupe. Kaya kanwagin ng telepon na iruya mutu, aroram na kya po na.
0: Ya, o ilawa di tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Nina po iti tayo bukini kanakwagin ng rongorongo, ang katotoko na namakay na.
0: Ha, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dabok.
1: Whip top up.
0: Ya, ay mga ti whip top up, ay mga tirang kante whip top up.
1: To whip top up, kung namdang top up, ay ako tangiriya. Kaya namtapo, ay ako minang yay. Yan ini paisi.
0: Ya, Ubun guawan lagi.
1: Ibukin tigi bukam kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pay.
0: Ito roi ngay wapi mea wa tiya wa inano ni suwa tepong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tag. Inano na nasinas Vodafone.

0: accessories promotion.
1: Ano nga tigaran lang nang? Ay masinalita na wag mo tapo.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang right guy naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honor pa hindi akong telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay ni AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikuri ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may sikuri ko rin ikin.
1: Sige rin,
0: sabihin ni guys ko, naman Vodafone, agay pamukhaan ng aya.
1: Yaya naman ang iPhone, bigi, inawala-wala, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. What's up? Yan man! Here we go!

Ei, au makia te iko aki, ake te me te awakea, te paire makuri e auru aki. Au, e apon maa kina pete kini kien, au karawane ka te ina ki toki toki. Ntai e ndi poos ni katau tau mei maina, au iei e na konte ngau nao me take a tau naki, nge erike te umu na konte tako ni kini kien naane. O tanda kakaru me tebe tebe kia ki airan kai te Commonwealth Games yon class ko asa ni mga karike iriki upoua te metera. Samoa, iriki ana sirewa o nauru te bronze, De tapira wawa tairo ia mane, de isi pui me te wana ni kilogram. John, lau tasi tasi, e tapio ka te pupu api me uwa te kilogram de tapira wawa tae te smash, o nuru a te rekos de takakaruan nge e tapio ka te pupu a isi pui me uwa te kilogram de clean and check on de gen nena te ka women. De nauru a ese kio Moses, e tapio ka te pupu api te kilogram de smash, o te pupu a isi pui te kilogram de clean and check on de gen nena te ka teni men. Anong ran roron apen non nabe. Asan di bosin na tansiria yon sa pen pa maisin kayo ameta ke ape e kenda punaki yan te senta ni popa ye popurare e umunako imi indikin te maie inte tapo e kuma matuare tako temen nare nora te pa yeri ki pa epo no umunako te kawuwa ni puroa. E tako na petemen na te opisa me sa pen ni kateteene iron PPC inte tapo are eri ki yaita kapwani pai pa yei aika atua inka ime ndekera patai ente senta ane. O te wana na pe te tapo ni koropai, nge e paka ana jimni te tapo ane. Te mei i ane re katautu waki korakora na pa ono wa te simare wanu wa te mekine tilt ariuri a ben sapen e Kyushu Island, nwa pui meisi wa te minisi mi nau a tain sapen i pakanda in te kawapun. A takuri gome ta ke anore te pai ere iriki, pa ante tai ari erangini karina o antano, e si iriki na pe paka anga te pai e apupusipo ni rona. Dai antamne ere apusina koi mi indikin te mei i ane, O te wane te stoa a te nua te samari ni mewa te kilomita raruana me te senta ni popa iere e umunako. O wakuna nora ke te inanu te stoa ane a ia tang. O pain te stoa a pene ni paka yon tanu. O kupunti ime tuan nongora anu kan panani kiripes. Kora pa ipukin nongora am. O wakane tokin rongorong. A kia sari kini katavra wak. Men anaru ni karikirongorong panani kiripes.

Meni minu ngaram ni kunam te tokoranaan na rokau te poi ya karoko ira roa ina rata inde muanta iri kea pourire ya yo te pi meto wana te mene si mene suwa ke sinang tau roa ino aki nang kanya kan wanda ra rawan ka ke posna pe meten nanon program ki akuna ki atangira ki na koe yon panani meauri FM 89.9 ngay ere onkoe rokoa te meto no ngora yon panani meauri FM 89.9 te muanta iri kea pourire ya yo ngana iye kunam me kotangiria pe no ngora ya kinak yon panani meauri FM 89.9 na kware itak ke any message na konara Facebook page APPA Māori FM 89.9 ya konana pe ndi siku mai kai no ra message sa ni kana ko kunam me ra kotangiria na wante tairi kai yo

sina tauran ganne ne busmayara moni bubusi ari tangira kina kona te tairika yo te temeten nano yo te akan te temeten nano yo ya kangai te akana meuri fm 89.9 te tairiki ai ya bubusi ko me akwata yo kanika tanga kunan ana moni ki Lawrence Wowe pa sina ka meura no ngora yai kurapa o tikiroi ya karapa kori ki perengite tekanawa ndona kiran nara narawan ka posayo meten nanon program ke kuna kya tangira kina koyo yon pranan meuri fm 89.9 oyon kanu kuna mara ko tangiria kuna nana mondiri ki Lawrence Wowe takan taringa men katangan kuna mayo ana pun pen meu ye nanom nongora yon pranan meuri fm 89.9 men nam tabaro ko teme ton rona ye na wante monta iriki apuri le ye yo

sina tauro adik ini pesmera meten nanu adia tangira kina kona de tairi ka iwa ya kanga ite akana. Mauri FM 89.9. Na pupusi ko te kuna are we believe in happy ending are eanaki irowia L. Thomas Conley me Emilio Harris 1988. Pa nangpun ongura mo yei pa iapon roko misinakin te kuna iyo irou kurarapa. Oh ya karapo kori ki kimere temetau doana ki unapan darawan ka ki posa meten nanom program ki kuna ki atangira kina koye yon panani meuri FM 89.9 hoyon kana kuna mare kwatangiria kuna mare kwa misin na yon panani meuri FM 89.9 takandani ngamen katangan kuna mayo ayna puni pe anapan meuri ina nom nongoram na wante tetai dikeyo.

Sina tauro ari gini busmera metin narwari ya tangira kina kunan te tairi kayo haya ka ngai te kana ta yo ka kunan na peyang ari ya na ki ron seidi boy ba enang pun karo kwa mo ye ina nun ni ka te ta ni ma ye ye ta yo ka ya kara pa kori ki raisera raisare to karuru ndona kira na penti tairi kayo dara metin narum program ke kuna kya tangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9 Wajong kana kuna meru katang dia kuna nape yang ada anak kiron tuare CD boy. Takkan tani amen katangan kuna mayo ayana puni pe anu ruaki kaina. Iron nei kate tante tairi kayo.

Ya kaparapuri ki kaparapuri de kina konte ibukin de payari kin de tai yo ka ya pun karina na pen tuki ara ara de yon te tai rika yo na tauro ari kin kana ko kunan nei raisari tokaruru ki ari atangria kunan na payang ari ana kironto ware cheri boy

0: Calvary, Calvary. Quiere que, quiere que.
1: Almighty Roma tira.
2: Mary, una papi me suo ndiri ki nino nata apera e tangira ki loura e kiribes. Te kawara iyo are e katauro wagi mendana biberonga the Stakeholder and Community Engagement Task Force men the POB ndona ki me ana projects ay katinua. Ay kati South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaumura ayo ina puputo yond. Ana services the POB me ana project aikai.
3: Ke kana ka u yatinga pungo ya ta wong tai na kon tipi ni ke
4: kira le ye ko konan si che kam pe din nam pe pe kon karo na ben te sura ye si te pungo ko ha ta ye ko konan kan kare kam to ke non line si men ka pungo na na bi sak ha
3: ya ko ko wa ne ya konan na tan kan gora yo na phone sira wa ta bam bam tiktok ro ne ye
4: ku irani ko ko irani ni pe pe ti an ta ve kara wa na kana ko pungo ye ya ko re ta ki na kon tipi u pi na ya na pe 344 to free line. Kurita king kayo ya pending na bia poka. Mirangi ni baisi. Si te baya kona kayo niya pending sa net pati bisa ka.
3: Ya ya bundang bibi dirik yan. Ake de na kona koki. O ake de beri taka tigrai na ari. O ya pun to apa punui nokta yari kay na no yaya. Te kara ngay na. Te bakan tay. Te tawano. Te bakan akun tay. Ay ya weyo bi ubi. Ay pun sagi jawa na tangkoy.
4: Yaman. Ayan ni. Yaman man. Tokunin na nmenga na makuri kiyo kuna kuna ko. Kukuna ni kapuan token anytime. Kasi kakawa kita na yayan internet awang visa card.
3: Ya ya bun nang kan try ja ka gay ba ya bun nang save ya yau tan.
4: Ba ya kin kai, ya nang bi bi tan kai ya ro ya na customer to be UB booking ka bu wan de token. O sa ki singa ya ni me bun dang in ta bi on ta ta ro in tai na.
1: Won't somebody help me?
2: Hoya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team and kapunga na na mi visa card. Ipec imeno o itauroy ntay na ko. Kawa ana website POB www.pub.com.ki o na kon the customer portal ibukin na. Yeyang karanga. Kupos. Kupuero, imet yang bawa. Data kita kau ini nawan tema kuri yon te number 344 ibu gini program. Kamu kau nana nori update or official information yon nara website www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: CW and Steve. Emane na kita karikira ki ay men na na banken ni karikira ki asa ki te ATP, banken ti an nampen ki te World Bank awai pon naratal te aga ni kiripes. Teran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Uin ta kanga nga yon sal tarawa pun kainanon teran ni moy e isa ki oye meno. Aire ke ni mera men meramani pa tanke ni karaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurokuran tiri. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meani tarakin de service si bukin tiran ya poni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe de regen tiran eisak eta uruain taina ho omen menu men bibita kini kanuan pong iro ya kansa tarawa me peson santa karikira ki ei.
1: Aiga ita bewa kanuan ta karikira ki ei. Towana katian mwa misin nororan na ikabukura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamakin knows in a penny, may pipe on run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then what? The son of PV farm. A yore in a book of BUB in Kareke at the Korakora Mentai, are in a kind of waki book in Magurini Missin, non run like I. The Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipondiki. In ataki romi the potan nome tapa ara water reserve ipuntima tuan ni kapunganaki on katina tuaki roireina ibukin kapunganaki na.
0: Ayare nang kakawakan ay karikipay to potan nome na menta karikira kia yo inanun na yatay nuwaki ni kavine ipay puntan na ikapo waikai. Wasan na tarong rongon ta karikira kia na wota teise ay isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarir kena at this trip puntuwa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa inakatameroa aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o inapundang karikia tipitaki metetameroa na kontarawa tine inano me peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririken otanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan kabarabara patira ko akurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one ganne ipun tapi me katian sola panel si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai. Sola panel se kai aki atin kai pondiki ntakawai apo. Makoron ta karikira kai yo e manenaki mente Asian Development Bank ke de Bengen NASA de Infet ke de Taudera New Zealand de SCFO ai pun nam Taudera ni gilipes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kime ndana sola piano ai ina nanga katia gitar itandio DMGC ibeso oto wana na bemai bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles aki anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katiyan na patapon saas ibukin na kagini ka ay kay warangan o yey na patawana may pokon nuin tapin strip 2 ay puputo yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe mentiyepepe Ketiyabus. Makoron ang kanya yo ari emanena kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pun titaw teka ni Kilpes. Ipukin dongorokon takarikre kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira ng tautek ene na yana na tararwa at demise ndeita kime de BUP awa inapatalik tebewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manene kime de World Bank nite maise na mane at the primer wewa te milion te mane na Amerika.
4: O kante yung hani, tira ni tagit na ni karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang inakakabon na kiyan dibay account ang natagit na di STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi roki ay kaamen o yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya kiyon sa Tarawa. Puto kaki ya tane makuri jinanon dei dei o kari kira kian ayo kono ba yon kati metoan roi roi ndro o wai tem makuri me communities ibukin pitakin o kati metoan tian wani ka kaisa ibukin tem yang roi teisak o temerudung
4: e waran ya ai nani dapa jarang ni me tata roi o kuna ni ni ka para pa yo wa makoron nani kari kira kian
0: wo wa makoron ta kari kira kian pa to wana pun ka to men nau sa ke swain to me metemen si wa network Tian roki ai kapo ya nau sa mga katumen nau sa ikay na kon na katumen siwa lang. Taka wawa katiakin roki ke on-site sanitation system ya nau sa communities ni kawai ka asan dine.
2: O ya kawa, ay na takitin na kita may karikira kyan.
1: Kawai ka takitin na kita STSB, punteso, pairi kita ginipiw, nani ka ay tiyorere ke wis apero o wai tiyanano kosway.
2: Ngayon ni, ngayak nga ya pundang kokongurang. Oka tira, makuri ay awakin kay yan di STSP.
1: Iti ina to ang kay nung agi tono pa ina kung tinipuy ano kami yung no toilet di kiribas housing cooperation yon peso. Kaysa kan temen siwa network awakin na tang kay yon ipigeni pew. Ina mga reyta kinakopairik o peso insan pigeni pew. Yesa na tang kay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang reyre ina koya atayin di KIT yon kokokorun tinan sanitation systems. Yawakin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakokoro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiyak na ba yon apero.
2: Tibubusi na ko yung mga kain sa Tarawa, kota mi pouto ka na kung namikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy, timeo ngaroy o timerurung.
1: Katimatuwa ay roy rin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o a kaya yon na ba kawayan katiyak. Tararwas wan timeo ri o ti isak inanon namita yung kapungan ay rog ay kapo way kay. Pahin na titupapay na titupon tayo na. Karina ko'y mayangin amrog ti green pack. Kapungan na si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwa ay rog ay kay naroon na po noin ampay. Di po sini urwak ti tayo away akwa. Arabis, iminay rarikin ti BTC JSS na abisin ti McTown kwa ni kaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Kambesin raba osinabin in tikiroin anon waiting takaino.

Meni mino ram kunam te tokranan me iron ne ilona ya karo ko irang kan narata in detail kayo ay pun sini me wari kiti minis ay nang po enang po anu ki ya rata yeres na musra ay kanu anara meten nanom program ki kuna ki atangira kina ko yoan panani meuri fm 89.9 sina tauran kan ne busmaira kapene kan ne meten nanu ri atangira kina kona kunan mv siroi ri atangira kina kona me iron kimeri temeto ya karapokori ki kimeri temeto ndona kirante tairika yo oyo kana kuna mera kwa tangiria pa ina ngora yakina ki on panani meuri fm 89.9 kunan mv busiroi takan taninga men katangan kuna moyo ina funi pe ne pe ni meuri ina nom ngora men nam tapara ko temeto ndona ye yo on panani meuri fm 89.9 ya karapokori ki ngoera kwa sunday tai ne pe ndara meten nanu ayo oyo are ar kuna pe angkanin tokin kanon na mawani ka kposa meten nanu program de tai ka yo tirana kanon na nikiran nam tai ka yo na tauran kan ni katikiro ko men na studio i pai ki tara mai ka na tikiro kanon nam tai ki mai kan no tikiro nikiran ongram yon panan meuri fm 89.9

Kupan ti meto nora na wan ti tayri kayo. O amta in kay wanwaro ay timinis imin wanwa ke takanta ni ngang kay pa kwapo ni pe. Nikata iri kimay kani. Na tauruan kan ni hindi ta kanwan nung ram. Ti tayri kayo am katanwa ta kia tangira kinakoya ipikin nung ram ke gawan panangan ni Mauri. FM 89.9.

tayo kay nais na ko imi sinara digi aga kamasa ni gitanira noran na niya ako na mi tararua ay muarara ligi mi tangira are sa unan na nagin na nanonskumira ligira kaparayara buray

Kupendi me tuan nongora yon peran me ori FM 89.9. Na tauro ari kin data ongram tawan kan wani pong ari asa men tiru ipkin tawan kan wani pong ke tikiri pes meteorological service ke temet sibeso ipkin chon ni kiri pes so apana takauring ipkin kanimer kareme tuan tiang ete me tua takauring yon kareme tuan tiang Imerinan tay ibukin chono ni kiripa so paana pe. Diki intapo ake arotaki nangin ni karaw ay kakakanwa meni korakora. A kauri nga kitapotan no amet anipay na tatatawroy o antotokoy kanganga ake anakonan rotaki ay. Tawan kanwan tepong ibukin chono ni kiripa so paana pe are yakatawro aki. Ipakantahin tepong ngayon tiyawa onawa takatinipong wapu imeru ay wansuray. Uwa tanga wapi mea onowa. Oan tauroa ni kapunga naki, ditahirika iyo ni karokoa. Kentoki ikorakorana, ntiawa onowa nte ngapung. Takapung, tenepuin surai uwa tanga wapi mea onowa. Tepai ya riki, ete imetua napea tenangipuaka, nimena ime angin jono nikiripes, iradikin naane. Oa, ya riki nanginipuaka, nimena ime ang Meyon choron daina miang o yon choron rawaki. Ay katape ni maing nako meyo. Tewananginang men naikai anakunan rosi tapi watapo nchoron ikiripes. Ipugin choron ikiripes tiang ayapipiti o animetua tau. May meya ki meyo nako meyiniku nipirina ayatenungwa nako antepi mewa tenots. Yakona antoka di merenan tay. Tari enaroy men meripu. Ipkin makin o putaritari tarante tayri kayo anaroy menikaraw epipitin tapu tapewa tarani ngapung anariringa si temeapururu nikaraw nono tapewa. Ipkin merakei apeyang tarawa o mayana tarante tayri kayo anaroy si takaraw epipiti nono tapewa tarani ngapung anaroy nangin titay. Ibukini kuria aranuka o apimeme. Tarante tayri kayo, anaroy takaraw e apipiti, ntapo tapewa. Tarani ngapong anariringa nangin titay. Ibukin nonous tapitowea piru o anikunaw. Tarante tayri kayo, anawananginang tautana, men nipururu nikaraw, nakon na apipiti. Tarani ngapong anariringa si takaraw e pepiti ntapu tapewa. Ibukin nonotoa tamena o arre. Tarante tayri kayo

Roy men karau happy pitin tap tapewa taraning apung anadiringa nangin tetai ipukini pana pe tiang happy pit men me tua tau mei mei yaki meyo nako meang meyo nipirina wo wo na konte pi me wo tenot tari ena roy men merepu tarande tairi kayo ena roy men karau happy pit tautana timerenan tai taraning apung ena riringa meni karau e pepete ntapu tapeu. Kawaina makaina tepungina ima interin. Katautauan chora mete yapus, ya katautaua ki chora nte tairiga iyo, wapui temenis na kon tepi metauana, ndietana, ae akia tesimare tuwa iwa wanua temita, awani katautaua ki mete yapus, tenua temenis na kon nimeawa ntakarangaina, ndietana, ae wawa tesimare, ono watenu watemita. Haa ni mga katautau waki me tiora na kwan tei ngapung, tepi me isu wateminisi min tepi me towanan tei ngapung. Ndietana ayakete simare wanua wanua watemita. Hawaan tawan kanuan tepung, areasa ben awapisin tawan kanuan buong, ke temets, ipeso ke tikiripes mesio rulaj ko sebes, ipugin chono ni kiripes o panabe.

takanta ni ngang kwe tete ay kwa mena idadikin nam radio nte taidika yo ke. Tauro ay pan ng tauro ay nikahina kwa na kwan ni temetane mo ni Simeon. Ipukin ang ram karaki ni kawame asu ipukin te taidika yo.

Mene mi nongram te takara kini kawa mesu na koya te yo ya karo koi rang kan ne narata ing te tairi ka yo ai pun si te puina ri kiti menis ai nang por wai wa ke uringa ne bon wai wa na manga tau roi ne pe dei tari ki kan wan nongram me tirun ni kari kero ngono mene panani kiti pes si begini ka pe ne nongram am rongo rongo ni kiti pes rongo rongo na pe mai yo kiti pes. Tepe tepe ki me on nape.

Oh, na tauro ari kin data kan wan ngoram ti tairi kayo me tawan kan wan pong ipukin jonon rai na miang o arawaki ari asa me no apsin tawan kan wan pong ke temet si peso takauring ipukin kare me tuan tiang ipukin jonon rai na miang o arawaki ete me to akatau tawan kare me tuan tiang ti meredan tai jonon rai na miang dikin tapu aki arotaki nangini karau Hai kakakanwa, meni korokora. Aka uringa ki tipuotan naamata ni paina, tita tauroi on tutoko ika nganga aki anakonan ruota kiai. Tawani kanuan tipung ipukin chonan raina o miang, haa rawaki. Hari yaka tauroaki, tepi ime awa teminisi mi nawa. Tipung ayo takatenipung wapui meruai wansurai wawatanga wapui. Mea onowa on tuki kamenenana, dokon jawa onowan tingapung. Tepai yeri ki tepari kori ko nang ai ka ka kanwa men nangi poka i mai ne kun chonon dai na miang e ka tau tau waki pa anata pe ni mai ngi na ko miang anata pe ni mai ngi na ko meyo ndosi angin tapu chono ayon te tai riki ira riki nan ha te nangi poka e te me to ani mena yon chonon rawaki on te me to an rota chono ayo ipukin chonon dai na Ipukin chonon raina miang tianga ya pepeti o anime tuatau mei mei yaki mei nuku noko mei yaki meyo. Nipirina ya tawana nakon tepina tenot yakona antoka di merinantai. Taari ena roi meni merebu. Ipukin tia raina tetairika iyo tewana nginang tautana o anikarawa ya pepeti. On tapi nikorokora dimi intai riki. Taraning apung ina wananginang on kakarau on nikorokora tapi tai. Ipukin tapu eran titai riki ayo ina wananginang tautana on nikarau epepiti. Taranting apung ina dikirake ina wananginang on nikarau epepiti on nikorokora tapi tai mehetis on depen tepe nono tapi awa. Ipukin Christmas taran titai riki ayo Ina wananginang me nikakarau. Ho nikorokora ntapitai me kantaningan tapiwa teis o tepe. Tarani ngapung ina wananginang o nikarau. Ho nikakarau me katautawan teis o tepe ntapakantai. Ibukin kantun tiang ngaya pipiti. Ho nimetua tau me imeya kimeyo nako meang meiniku. Nipirina ya tawana nako ntipi menimewa tenoats. Tari ina roi o ni meripu. Tarante tairike iyo. Ina wananginang o ni karau epipiti o ni korokora ntapitai nroanaki mea tautana repentepe ntapu tapewa. Tarani ngapung te wananginang tautana o ni pururu ni karau ntapu tapewa. Kawain na makaina tepungina imaan tirin. Katautawan chora mea tiyapus ibukin chauran raina miang ya katautawaki tiyapusi Pakantain tepung ayo. Wapi meruai wa diminis imi nawa. Dia tana e towana desimare. Towana isu wa temita. Hoani katautau waki me tioran tetairiki ayo. Awa diminis imi tepi me towana. Dia tana e ake desimare. Awa towana temita. Hoani menga katautau waki riki me tiapusi. Nakonte ngapung. Towana diminis imi nimewa. Ndiye tana ayakete smare ruwai wani mewate mita. Katautawan chora meate yapusi bukin chonon rawaki. Katautawaki te yapusi. Tepakantahaya yo. Wapi meisua teminis. Nakon nisua. Ndiye tana ayatowana te smare di mewatowana temita. Oani katautawaki me chora detairike yo. Wapui teminis nakon tawana. Ndakara ngayina. Ndiye tana ayakete simare ono waten watemita. O anime nga katakuto wakiriki me teyapusi. Nakon te ngapung. O wateminis nakon isuwa ntamani ngapung. Ndiye tana tawana te simare. Nime awawan watemita. O ane tawane kanuan pong. Ipugin choron rayina miyang o arawaki.
ariasa men nabsin tawan kanwan pong ke temetsi peso ke kripes mio theological service.

na ko iya nausu tamena paraniko son yon kuria aranuka yon kuria onotoa merakei kanuan sinana aneitaka temes yon napeyang merakei kanuan son me kakai ntapu ake kamena yei manina neisika me meripei yon onotoa o aipundoron me anaki atataniyei mengaiya. Sakosa me tenanokawaki pa ia musirawa mentimea wei nasira sibura tarira me manira o aitamera epesintangira kiroura he son paraniko. He musirawa ntepungei nubapui meruai wansurai wo watanga wapui me onowa kina verevere. Sinakara wui nanora pa ei pun tokira ni kapene. O sikara pai ya togita menes. O naki asan nanga pei ya ni puopuoki. Inanon nanatai noaraki. Peimi ni puopuoki a kapipiti ya nanora inanon rawa watara ibukin son. Rapatana evenen rau nimi ngai ya son me mi ikara iwentiros ibieso. Inakaya kinakonte ngapung. He tenepu in surai wotanga wapi me onowa imain tawano. Sakarawa arape kapurau namarake imin tatau nimete ndepakantai. Hawa yo iriana tekuna riatangiraki. Tesakawa kinai towea.

0: Suena campana a Vodafone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakanpo iyon na nagarabon Vodafone yai kay na pakanpo Vodafone amon din na tiroy na rin Samsung at AO6 ni po na tibubu api meriwew ayay din na bina anakis ayay ka po na
1: yan kami po na nga kide na din ng Samsung
0: payayara ka na kide na ko akawari ginanom na yu Tiyo 7, ewa bubu at tipi meruwewa po ng kay. Apo ni po na roi, wabubu ni mebi meruwewa. Kuwaran nan. Temoto yi 14 at tipubu at tipi meruwewa. ZTE 835. Tipubu ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwaran na pet nan. Tenubi avi 70 at wabubu at tara po ng kay. Apo na roi, punung wabubu ni mebi meruwewa. Tenubi at tipi 80 max. Wabubu abi meruwewa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ano ba yung maruwewa?
1: Anaya, ngayamuan ka nga nga mwota phone na aniki. Show me poko, e wapupua ako yung maruwewa tatara po na, angkay. E wapupu kita wana kon wapupua wako yung maruwewa. Tablets ay katawroy na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O e pun wapupu kita wana kon tinipupua ni mapu yung maruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si Pupua Rwapu Meruwewa. O, nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni meapu iti tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inareke irong teni meapu ini present de paka nipo yon na mkaw wawa ang taripon at de A07. Inareke nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari ki taripon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay payake o kyo kitay na.

0: πας.
1: Si wawa de tara ako na kuwain ni kapunga na ti pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni ti mentiyo ti buinan ti tahiriki ni karuwa ti o nuwan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti pohi kipukin ka rin na kim ti pororain. De tata riek kapunga na ti na pene tayinan ti owa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana wawa ke ti pohi kipukin ka rin na ti pororain. De tata riek kapunga na ti na pene tayinan ti owa awan ta karangay na.
2: Yay tayin ang suwa! Nako yan!
0: Kata aras baswa kita nuam. Ori asta tawa na senua nuwa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bu na jeko na ka na se des tuwa da pon ne.
2: Ori na bawo da pon, ya di ko na le teria ana na ai bukim poi ti ki nes.
0: Ya ku pe.
2: Ni bukim te men na wo da pon ta na ko. Ya na se des na da ko pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai pa ke kanu nam telepon. Ubusi yam ko pe. Ke kanu agi nam telepon na iru ya mutu. Aro rom na ke pona.
1: Ya, oi na wa de tai kana ko tinda ngoro ngoro.
2: Ni na pui te tai bukini kana ko nam ngoro ngoro. Ni ka to tuko na na makaina.
1: Ya kan tawa mo. Ko bon wawa.
2: Ya kan na nga. Uringa. Ore sta. Awa awa awa de bon.
0: Wek to apa.
1: Ay, mga te web top up, ay mga te rang ante web top up.
0: To web top up, kung namta yung top up, ay ako tangiri ha. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya, kung wawo an, neke.
0: Ibigin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, wari anampan telepon, ki ananampan telepon, rom, dini ambais, o nakon pay.
1: Ito wawo, hindi wapu yung mea, wati awa, inano ni suwa te po.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan din tayo. Tinanon na na sinas, Waterfall.

0: ngindo corona parin telefonia to wana agia ke kawarira ma nako vodafone ko wakan na ngai device promotion
1: kareke amda ke yon tengen telefon a fine nako telefon ka kuan kai de ao6 na phone app ka telefon nan de buwar wa bimar wewa na kon de buwar bimar wewa the modo e14 nan de buwar wa bimar wewa na kon de buwar bimar wewa a ta bi wari aka ke telefon na ka to royan taira ai ka apaka apaka apaka apaka kene po bu kita wa boye te ya yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu kita wa yu ai ka me akura
0: ilan jin ne te an o ye te paka ni po e bo narun
1: ka po an kai wo wa am me yo san an ne ki rom te paka ni po yo an nam ka wo an ter pon
2: ya o te po ba inde en be sa qr ar ne re ki na pe rom te me wan pe sen te paka ni po yo an din anin na ko ta yan ter pon na
0: ata ro in kai ta po ni paka mane i ro wi akara i pa iriki o wo the phone ba king wakan met green
1: yaina bai iran kai nana mane bat to matua dei tak met peso sport complex e begini bani ndo ngono na telefonia to wana aja aja ke khora mangan da water phone are ko wakan na ngaya e begini wo kam ke kai na
2: ya jani apo kita wan
1: ah nego pasio men dai ngai aya pakan bo kai water phone nyon nan ngono telefon segi te baga e kana uru pa e phone nam babu kita

0: Accessories promotion.
1: Ano nga tigaran nga nan? Ay masin na nila na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pa hindi mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang right day na rin ba yung water phone?
1: Kaya rin ako na i-honor pa hindi akong telepon na rin the power tank, the solar charger, the phone cases, the dumbbell classes. Ibagay na AO6 or AO7 or A26. Ako nga po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ako.
1: Sige rin!
0: Sa pwede ka school, nangang water phone, agya kang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga nga iPhone na ako, inawalawale, bigyan na daw, ipay na ako, ipeso, o i-Christmas. Watch out, young man! Here we go!

Meni mi nungram gunam te tukaranan o ya karo ko ira naratayin te tayri kayo ay pun si ono wargi temenis ay nang po tapuyin naratay eres na musrawa ay kanuan nungram yon panan mauri FM 89.9 ngayar tirana ko nam tayri kimei kani na tauruan kani ndesiko may kapenian nungram kunam man rabo po naratayin te tayri kayo.

kuna meuri kiti pesa kwa te metu andona yon pana ni meuri FM 89.9 awan ti tairi kai hom tai kai ai bon si ti tirana ri ki ti minis ai nang po te puina ke ai yo ari ro kuna pen tu kini kan wan no ram ti tairi kai yon pana ni meuri FM 89.9 ham saroni ko ti kinam tairi kai yo poni ngai yang fang so sare yasan ka kana ko ina kan wan no ram kan pana ni meuri FM 89.9 nang ke pakantain kar ko ari kon tu kina Sarokon po narataing ti tayri kayo ke ti tiyawate po ina. Na tauroin kanin katikiro ako, men panani meuri FM 89.9, men na studio ipairiki tarame kay, tirano ko nandam tayri kay kanin, natikiro ay kanon nandam tayri kay. Men nam tapar ako ti metuan roana yay ke sa mga kaispuwa kinakondikin ti ngapong napapangin ti meaw na natangita towe. Nam tayya ki arakupon tatanay yay tiyawa no wan ti ngapong. Kurapari kinong ram

Ate tepanan ke Mauri na koim tenga punga yung kaya kau sma kang kain kau kukian panan Mauri FM 89.9 kona Mauri na ranta meruan te tangai na ayapo wayu ayo na kausus panan Mauri FM na koim inga pangin nang punga yu takapung tene pui pangin tene makaina surai uwa tenga au wapi maunawa asana mwana na kongkan ya kanwan nara ara kai nga po ngayu men anene ni kausus hakiasan kata roi pokin pokin kanwan te nga po ngayu te puina te minister na kontia wai su ya ngoyen te minisei te puina te minister mo ini su kongra ade pan amne me wa ken ka ka kipos te awa vanua katanuata wa pui men me te minister min wanua ka wa kinam ana konnam kongra ade potokam te merurung Pagkutokan tayo sa tayo nga po ngayon. Ngayon naman naman tapo na kawas mga kamayay ko na mayroon na lang tayo nga po ngayon. Tayo meto ay narikiwukin na tayo meto na po nangan ko kautan ni meto mga nakim de merurong. Tara pa ko na ko na ang karoy na ko sa pangam ay kakakawaki. At tayo ang tiriri na kawas mga kanapangkay. Muntay na pa kasaram kaya ang kayo ni pas. Tara pa ko na ko na naman ni kaya ang tayo ang nakilimay. Men nana studio Mauri FM may pairi kita rawai kai ayo rom ni yere ta te upien na rawani ko men kai ni karokoa te awa wo wan te tan me antai yo kora Mauri dikin ko ya kwa mo mara

yangwenya ndemini se kwasan karawi nonori enha kin duani mede nefa yanako ndabe wa bende bitipiki awa kona ni keni ruan mede ya yausu poni mon rai moyangaya na yarora na kanga ira yoni kiri pesi kai aka ko kore tin ni yarwan mede mesai sin na sipun ruani mede menne warire kena konne pupura yene berwan mede ya kya karawa gine gatya kiroi tamneina men koro tamne yak me kwasan na taya batira ta kapene ni pupura ruani mede ni janabe ing punti pyramid ari yai kupita ari katia ki eraka yon awa te nga te riri kena ko. Ruani meten te mena te uya yon na ikupita ari te ira batana te pyramid ki yaka nga te triangle yaka aninya ni mepubwa te buusta pakina. On raka yon wawa te miryo na sibuna aika abubura ari rawawatan te wana sibuna enakon awa te nga te pauna ke enakoriki. Ing, uwe na ikupita ntaya kekei akapene yangini meu ya nikapunga na kia iwari nga maani kia ometa pa anakatia ruani mete ya yo. Apo ni mea kuwea e kai, o ni katavia ka roki ni paini ka pene, pa ongan tau roi, o ni nataya roi pa ana mea ka ni menu, o ni kukurei imui ni meteia, inanundua ni meteia e mwante pupura. Hangina yama ni mea ka upaya, ape ni nape ntauna kirarikia, inanundi pyramidei. O saki singaya, me asiringia nape buia, me ayatani mmakuri, pa ana tauna kirarikia, pa ongan nakisikun singaya, nte mea ware imui ntemete, pa yei roya, me ayatani makuri rarikia. Me sponu konani makuri na pangaira meura naruya wena ikupita ikai. Nikariki ya ramani ika amais nditai ya wakua. Kito nikariki ya nera ni makuri ya ikasmaka ruru yai. O nikarini ya kiai. Arari irei. Kito nikaina tiaro. O nikarawa ya roirui. Meni punto kintetai. Opai nikapeni. Ana menga poni bene na pensiku naruya. Kanga yaro nteruwa nimete kete pyramidari ya ikupita. Ndita yari ameki metara yai pasameti. Awaramba kuri korakora mepeike sasa nikariki ina nani miaura ayu. Ponna kia buonga ya nakoira. Kanga yaru nduwa ni metira. Aki sirangi ni nyamu ika nikania. Ari ibunna kikonani buo kira nape ni miaura. Ari imu inte meti. Yesu wetako pa aniroi bukinari iruko nkwa yonti abe ni miaka irarikira. Ari yariki pa kawaira emenu. Awa kawaira ndina nante meti. Awa yu ibunna kota kwa wana nakoira. Nke ponsi inga ya nrungurungu ntio nape. Ayasa ni meti on tauna kina nunte nipung, o ni miangwa kira te meyu. Puni ngaya te sakarika te meyu, o puni si ngaya nape, ea kona ni karikiko, o ni kameno kuri na nunte meti, pakuanga ni kukure inte meyu, meangaya, alia ketu kina imuina. Meaka kukure ipa Yesu esa ni perita, pa ipun naki kona no imui, diki mpana sina, pa yonga ni esipeni ni miano irarikina. Ngaya resina pusi anga Yesu, pa ena tau waro ni meyu rankai, o ni kiran arapungi ni kapene. Kona yangwa ya, Demi ni saya.

Anere, nei ere nei pari, mea kunana ere kena nou ira una. Ai agar goira nara tagin kai, ei tapu ina roi temenes, ke tapu ime uua temenes in kai, imu inti an waisua. Ia on osa te irakente inga apanga iu. Tapu ime uua temenes in kai, imu in wanuan jaunon rawaki, o imu inna pe ruai uana koim kuyanen jaunon raina. Ereita te taka mea uri o te inga e mai turuturu na koim, en nam tapane kua usmaaga meiei. Kuyanen sinan kunna pe mai iu, Senang tauroin kanen wake, nakon narawa ni kakak po sari tene mea wake. Pukin te inga po ngayu. Ara sponsan te inga po ngayu narani mea wake, punte tepota kinu kuwa kuwa. Manga nari tapi mea te teenage pregnancy. Menam tapi na kuwa ngura me yei. Naru na kupunta tani yei yei. Keo sina kana kuwa mati tay ngura ikinan na narungurung ara sponsor. Imain. Kusamayan tayan taripon. Tay nga po ngayon, naranampa na isuwa ni mewa kaya tapuro wawa, awa isuwa ni mewa. Ipukin sisira kaya kaya kunay tarama ngaya. Inanan tay nga po ngayon. Dikin naman sisira ki. Kaya ni kaya kante sisira ki. O ayan ako na pehamka tikiro ayya kaya po na. Iyon, Meori FM 89.9. Ngayon, tay metoy dari kiyo. Kaya na ko koronay, menipiom teka. May menipiom ni makuri ki, mayon tebas. Kaya ni mayon ng truck min pam may kani kita ang kaya ni yan may ngam saksi ngayon na pam ang kaya ni yon na pa yon on tay na merawaki sinan ko ng kita pas ko na mayo din tay nga pang ayos sinang wag kimi kanawan rawan kakakpo sa tini mayo wag kya

mo ipuki ni kapayan na kontay ay ka anar ko kana na ko nanti piko ko ay ki kanta ni ngaki tipiko ko wala ki kanta ni ngaki iri ki inalon tay to mani ti ki ya ngoroi ibere nan je tay nei ne o te tay ni mani ay pa kana ri ki ya nu wa bui e no ora ki bagiri ba sbon to ko nei bo ko ne pente ba tipi ki ay nan mai ti piko ko uri ya tay nei ne iri ki ke nan ne ran ti ya ri ri yon ti tra yo nar ko wari ki ti me ata ta yon ni ka won je to aw kare ken de sebe sintaina aw ande tabwari ene kaina nuwaki awai bunti mehmea ki de meku kawari ene klinik ti onore ki bugin kare ken ti bu pok ibugin te to kwan ti go go ene ki kanda na ngati ni ti ene nubure ene ki meno aku kuna ni kapungu na te basin ete emergency contraceptive pill tenuwa te pong imin te bota ki te to kwati bi go ene ki kanda na ngati kawara ti klinik ene ku khan mangaya aw telefonia awa wo wakia na kia pona ibugine pokam telefonia awa wo wakia aya kia pona ibugine pokam ukoi ara ukaina noti ibu poki kandaba atikeroi

Ai wara, menna na rongo rongo te te pōtaki no kua kua koto ki ora ki. A ne maanga na re tape me te piko kua wea ki kāntani ngā ki roi a te inaini. Te tai ayo, nang tauroi ni pusimaya te ratare pōn. Nara nampa ane isu wane mea ua ake a taporo uowa a ua isu wane mea ua. Te pi mea wanua te mene singkai mene isu wa. Ion ara ane mea ua ake ntai ngā pangai o tai tapara.

Taran ne te meton te ni ai te mara ran au tare pon te nga pon ayo ai ta ko pata ai swai te te te merurong ki ke ta a ko swai ta uroi ni me wa ke me kan ne ke ta ko wa ki me karawan na ko spangam ki ka pe sian na ko a ta pe mai ga mai sin te nga pon ai mai to ayo men na studio kai yo mara ni me wa ki asna ko ka ri ki te tai na kon mara sa popo to ka ran me wa ki a ni mane na Nakon naranime wa ken the week ayo tepota kinu kwa kwa.

Kupante meto nungura na kun naran mewa kenta inga po ngayon. Naratay mong kay wapoy meruay wate minisi na kun wanua. Sa tapeng kain wawata kilikaki na kun buon tatay. Kaya ngayari tatay ayo sa punwa kina kayo nara kakagipo sa tini mewa kya. Yapu sa mga ikong kaya ko kakantay tara ni mewa kya may kanne. Kukanika na kuwa mga katikiroy ya kya po na. Katikiroy ya mga kinatay ya kana mga kaya na payarire inta inga po ngayon. Katikiroy ya amu suro rom kya warapun ni mehmetin na nung tayo nga po ngayon. Mawatirain ning kay. Na tayo metuan pun kanta ni nga rukon na uteripon. Inanan te tapi wate tayo kanaro na paya tayo metuan. Marara ki ara tarepon asina mga ko karik te tayo na konde mo wage. Kete tapota ki nukwa kwa katukyo araki. Mga nga na are te teenage pregnancy.

am ne mewa ke do wi heyo e beru ma ke no wana men to hoto ke no mafuri bu gente mawri ya ko ti gore ke e mama na rete be me na du mi ai te ro ni greke pe ko gu o atei o ne mane na ke men de tau te ka ni usiran na non de uram ka program office e ka metwa ki men de bota ki bu gente mawri ya ko ti gore ke pa te ko ko e ya ki ka han tan na ki ri ya tai ne ne pon to wana te ka han a ro te me ru ni ya tai ne ne o atei a ke bu ni ya Yesu ngo ko tenga ko bi mewa pa erion te wo tenga un mai si ya tai nei ne akia sende ke te kanga nga yo o wa kia pa ka yeri ki imere nan te puina na kon te puina ruwa ar nan na pa kiri ba se pon te meto an mai si ngai na te biko ko na ki ka dan nga ki ru ya tai nei ne akia pa ka yeri ki imere nan te puina na kon te puina ruwa tiriri ki aro ri ibu ki te biko ko pon men wa pui na kon te puina na mewa tiriri na mera kan te kariki e tinu na kon ne mewa tiriri ibu ki na pa etuai ta uroi na patan te tei nei ne na kon te biko ko awa ako na ndika kanga ngai kai na kon te tei are bungie ina ki koro unan te tei ina ki ro ri ra wa tana kana ibu nie te kanga nga ni le ke me na tabu ni ge ke te tei awa te kanga nga ni le ke me na tabu ni ge ke te tei ibu ki ni meru ngin te tei nei ne are bi koko o na ka ire ke iruna tirita tendra ina no ni bi koko una aki ta una ran te ine te ine bi koko o te bu kai ro ta ki nan te nan nor te sine imu in te bu ro ta ki nan ayo te ine imu in te bu aki ra una ra yo te ine ine re bi koko are ko na ni kare kia me mera na ra yo ke ora kin te yo ire re ke iruna te kan ka ko ko ro uru ki nan re re ina na yo ibu ki ni ka paya na na kon tai ai ka anar ko kana ne ko men te bi koko ai ki kan ta ne ngati Tepiko kwa wale kikanda ni ngaki, ili ki inano nita inti mengi, ketia kia ngoroi imere na njia taine ine, awa tia taine maane, ea paka anariri ki ya nguwabui. Inoora ki bagiribe spontoko na ibuwa kwa nipen tepetepeke, ea nang maiz tepiko kwa uri ya taine ine, ni ili kareke meme mire ntia ngariri, yon te itirayo, naruko wariri ki nti mea tata, yon ni kawa njotoko, awa kareke ante sewe sintaina, awa njotapu wari ya nakaina nuwaki, awa ibu nti mea mea ki nti mea ku, kawari yana kirinik ti onore ki bugin karkian ti bu po i bugin te tokwan ti bugo go ay ki kanja na ngaki ni ti ne bure ay ki meno apo kuna ni ka pungona te basin ate emergency contraceptive pill tenu wat te pong i min te bota ki te tokwa ti bugo go ay ki kanta na ngaki kawara ti kirinik ari ku khan na ngaya o telefonia awa wo wa kia na kia pona i bugin po kam telefonia awa wo wa kia Aya kia pona, ibu kini pukam, ukoi, ada ukai nanoti ibu buki. Kandapa? Ati kerai.

am ne mewa ke do wi heyo e da ruwa kan wona men to hoto bino mafuri bu gente mawri ya kati yorek e manga na rete bene na durumi ay te ron digira ke pe ko gu o atei on mona na kimende da utei kan yo siran na non de uram ka program of e kame to agi men de bota ki bu gente mawri ya kati yorek pat pe ko gu e ya ki kan tan na kiri ya tai nei ne pon to wona te ka hanga e ro te mer rumi ya tai nei ne o atei a ke bu nie Yes, no, what an hour we never put it on to what in known, my sea at a nene, a kia sending the caranga you, or a kia paga yeriki, in Berlin de Puina, not when de Puina well. Arena, Pakiribas de Pontimeto and Mice, and Kaila to go go, Nagika than an accurate at a nene, a kia paga yeriki, in Berlin de Puina, not when de Puina well. Tiriki are already, you can take a go, for men wapi, not on the women mewa, Tirik, Mamaran Tikariki, at the new one not on the mewa, Tirik. You begin about it twice to roi the patente nine, not on the go, or I want to make a hanga like I know on the ate, Aribuniak. The Nagi Koro Unantiate, the Nagi Rori, the Wawatana, Kana Ibuniak, Tikanga, Nigeriki man at Tabo, Nigeriki ate, or Tikanga, Nigeriki man at Tabo, Nigeriki ate. Ibukini merunin tia tei neine, ale pikoko, o aina kaire keiruna. Kirita tanda raa, inanoni pikokouna, aki taunda raa ntiaine, ntein te pikoko, o tebun. Kairu otakin antena norak, tesine imu intebun. Rootakin nana iyan o tiaine imu intebun. Akirau nana iyan o tetei neine ale pikoko, ale ekona ane karikia, memeran nana iyan o, ke orakin te iyan o, ilare keiruna tekanika kokorua. Uruakin nana lele ime ane iyan o, ibukini kapayana na kontai, aika analko. Kamera ko menti pikoko ay yaki kanta ng aki. Tepikoko ay yaki kanta ng aki. Ili ka ina nun tayin tumengi. Kiti yaki yang oroy imere nang tiya tayin ayine. O tiya tayin umane. Ay pa kana rin iki yan ang wapi. Inura ki bagiriba sa pontong na ibukon na pen tepetepeke ay nang mais tepikoko uri ya tayin ayine. Nili ka rin ka mamere nang tiya ngarili. Yon di tirayo na rin kong warili kang tumaya tata. Yon ikawan jatako. O kareki ang desebe sintayna. O ang jatapo ariya na kainan waki. Away mong tumamea ki tumayako. Kawali yana klinik ti onora ki bugin karkian ti bu pok ibukin te tokwan ti ko go ala ki kanda na ngaki ni ti ne bure ala ki meno ako kuna ni ka pungona te basin ate emergency contraceptive pill tenu wat te pong imuin te pota ki te tokwa ti ko go ala ki kanda na ngaki kawala ti klinik ala ku khan na ngaya o telefonia awa wo wakia na ki apona ibukin program telefonia awa wo wakia Aya kia pona, ibu gini puokam, ukoi, ada ukoi nanoti ibu puoki. Kandapa? Ati kerai.

yang wanya ente minisai. Kosan karawin nonori enhakin ruani mete nefa yanako. Ntabe wa vente pitipiki awa kona nikini ruani mete ya yausu poni mwan rai moyengaya. Na yaro rana pe ngaira yoni kiripesi kai. Aka kokore te ne yaro ruani mete mesai sin nesi pun ruani mete menne warire ke nakon ne pupura. Yaina be ruani mete yakia karawa ke negatia kiroi tamneina men koro tamne yaki. Me kosan na taya batira te kapenen pupura ruani mete ntia nabe. Ing Punti pyramid ari yai kupita. Ari katia ki eraka yon awa te ngati ririkin nako. Ruani meten te menda te uya yon na ikupita ari te batana te pyramid ki yakanga te triangle. Yakani ya nime pupua te busta pakina. Onraka yon wawa te mirio na sibuna aika abubura. Ari rawawatan te wana sibuna enakon awa te ngati pauna ki enakoriki. Ing, uya na ikupita ntaya kekei. Akapene yangini meu ya nikapunga na kia. Iwari nga mani kia ometa. Pa anakati eruani mete yayo. Apo ni meku uyai kai. Oni katavi ya korokin pa ni kapeni. Pa ongan tau roi. On nata ya roi pa anameka ni menu. Oni kukurei imu ini mete ya. Inanun duani mete ya emwante pupura. Hangina yama ni meka upaya. Apeni na venta unakirariki ya. Inanun te pyramid day. Osaki singa ya. Me asiringi ya nape buya. Me ayatani makuri. Pa anata unakirariki ya. Pa ongan naki sikun singa iya, nte mewa reimu intemete, pa yei roya, me ayatani mmakuri rarekia. Mesipon konani mmakuri ina piangaira mewa, naruya uenda ikupita ikai, nikarekia ramani ika amaisi ntetaya wayakua, kito nikarekia nera nimmakuri ya ikasuma karuiru yei, o nikarini ya kiyei, arareirei, kito nikaina tiero, o nikarawa ya roirui. Menipun toki ntetai, opai nikapeni, anamenga poni bene nepen sikun naruya. Kanga yaron teruani mete kete pyramidari yai kubita. Ndeta yari ameki metara yai pasta meti. Awaramba kuri korakora mepeike sasa nikarike inaroni miaura yu. Puna kia buonga ya nakoira. Kanga yaron ruani metera akisirangi niyangu ikanikania. Ari ipuna kikonani buo kira nabe ni miaura ari muinte mete. Yesu wetako pa aniroi bukinari iroko nkwa yontiebe ni miaka irarikira. Ari yeriki pa kawaira emeno awa kawaira ndina nunte mete. Awa yu ipuna kota kwa wana nakoira. Ngepon si ngayan rongorongo ntio anape, ayasa ni meti ontau na kinanu ntenipung, o ni miangwa kira temeu. Pon ngayate sakarika temeu, o pon si ngayanape, ayakonani karikiko, o ni kameno kori nanu ntemeti, pakuangani kukure ntemeu, miangaya, alia ketu kina imuina. Meka kukure ipa Yesu esa nipirita, pa ipon na kikonano imui, dikimpana sina, pa yongan nesipeni ni miano irarikina. Ngayari sinapusi yanga Yesu pa enatau haro ni meu rangkai, Al nikiran arapungi ni kapene. Kona yangwe ya, ntemini saye.

맨날 롱어롱어나베라 비즈니스 게라간바나 되게 셔테치 야가라고 이래라 이나라다 인가 이완우와로 이때 미니스미 이완우와 어스랑 따우라인 간데니까나 고이 이때 가타누와타 따우와나라 가타누와타 안나노가 와기 바긴 농어람다 인가 아빠가 이요 스나 무안나 무안간데멘 때 따가우링이 온 따우와니 간완테 봉 아때 가르메토 암티앙 따가우링이 남파 아부이 Eta imeto ta kauring yon kare meto am tiang di merenan tai pukin tiang noni kiri pes me pahana pe. Di kinta paki aru taki nang ini karawai ka kakanua men kora kora. A kauringa kita pota no meta. Ni paina te ta tauroi yon tu tokoi ka nganga ke anakonan ro taki yei. Ta wani kanuan te pungi pukin tiang noni kiri pes me pahana pe. Ria ka tauro waki. Ni pun ni meuang ke kara ngainai pukin ngainan te pungai yue ta kapung. Tene po insura yon toki kura-kura na mtiawa no wa tapakantay. Tapaya riki, ipantay meto na pangkay tinang buwaka ni mena imiangin tiyano ni kiripes. Ilarikin nani o yairiki nang buwaka ni mena imiang me yon tiyano nray na miyang o yon tiyano nray na ki yon tiyano nrawaki ay katapin ni maing na kumeyo. Tawanangin ang menay kay anakunan rosi tapio watapo tiyano ni kiripes. Taran tiyano ni kiripes tiyang epipi tiyano ni metuwa tau. May meya ki meya o anako maini ku. Ni pili na tenu o anako ntepi meya wa tenot. Enako nantoka di merenantay. Taari ena roi meni merepu. Tarani makini mepu taritari. Tangaina ayu ana roi si te mepu ruru ni karau naono tape uwa. Taran te tairiki ana roi. Merakei ape yang tarawa mayana. Taran tanga ina iyo ana roi nang inte tai, o taran te tai riki ana roi. Kuri ara nuka ope meme, taran tanga ina iyo ana roi nang inte tai, o taran te tai riki ana roi. No nous, tapi te ue peru ane kunau, taran tanga ina iyo ana riringa si takara ue pepe ten naona tape ua. Taran te tai riki ana wanang inang tautana, men mea pururu ni karau naona tape ua. Ono toa tamena warore. Taran tanga ina iyo ana wanang inang tautana men mea pururu ni karau. Taran te tairiki ana roi si te mea pururu ni karau. Ai pukin paana pe tiang ea pepe te men mea tua tau. Mei meia ki meio na ku miang meio. Ni pirine uowa na kun te pi mea wa tenot. Taari ana roi men merepu. Taran tanga ina iyo ana riringa si ta karau ea pepe te naono tape uwa. O taran te tairiki ana roi si te mea pururu ni karau nte taia warereke. Kawain na makaina, ay teri ning kay. Katautawan tira mati yabusi pukin kiribasa o paanape. Yakaanta ni nga ki tira ang timuhin na nun tayi nga po ngayon tapi may isuwa te minisimin tapi may tawana. Teri na nwa yake te sumare, wanuwa wanuwa te mita. Te yabusi ng kanyan tapi ke yakaanta ni nga ki tapi maunuwa te minisimin na mewan te pakantay. Dieta na wawa te sumare te nuwa wanuwa te mita. Tira rimuina. Tepuin at minis min tepi meto wana rimuin na kunti tayo di kayo.

Nagoya no su tamena, paranico, son, yon guria. Onotoa, merakei. Kanuan sinana, ene itika, temes. Yon napayang, merakei. Kanuan son, meakakai, ntapakakaminayay. Manina, neisika, me meripei.

0: Yon panan meu dia FM 89.9 wapi meruai wa ke wapi mai suwa de mene sengkai na kon ruai wan te nga po ngayu na nam tapa ne kwa ngora me ye yo ikane ka urin ko rao we kong ngora ira rike nam de dio sena wa ke na kon nara wa ne kaka ki posa de meten na nam program kuna mare me meten na nam yei ke rao na ki me bupusi kati ki roi ya ke ko kwa kane kana kwa pa na ire me kuna te nga po ngayu sena wa ki me kan ne pon ruai wan te nga po ngeng ten te nga po ngeng ko tatane ye ye ni pon ruai wa ngaya re terana ko kanuan de sipangam me kan ne te me to ni ka kate ki roi ko me kai taran sipangam ina nan mai teron te nga po ngai yo ta kan tane nga pa na ra na na ko roi ke an ko kurai na pa kanuan de am ngai na ni ka po ngai yo ke me nam ta pa ne ko angora me ye sena kai na ko mangkan ne te tai na kon te educate me na rongo rongo amsa papoto kana pa ngoram te nga po ngayo
1: educates pon to one me bo kon na kari kira ke te pota ke bu kin dei e kan wan anai kari ki pe ta o te kan ki ri pes me Australia na ni te kari kira ke yo pon te bu na te ri ki on san wa ki na ke menu wa te nga wa pe me ten wa educates ki na ki na rana e te ki ri pes education hai kai kari kira ke te pe wa ka san wa ki na ki ri na nan te kari kira ke yo to wana ka kora kora ki na ron tyang ari ri ya ta me ruan ta pun dei dei wo wa wa ro kwan aron na ya bare bare me ya koro po kin ki ri pes so ni me tang a te en dei dei tenua kame unai maguri ni wawa o ni karika tere irei pa te tapo e menu o ni mane ia a te ei ni ka pene o aua pun tinanuan anakanua tere irei o ni katau roi pa in nangare irei ipukin na nakin tera pekau e kanuan tai e kankai ke wapi meto wanan sentre ni ka kuruan anun na yo o educate o waikai maguri eka akarawaki chetsi ke te gender equality disability and social inclusion e di metua educate ni kariki pe meti pota ki bukin de irei ni poutoka ECC ke inclusive education taraya pa tereire yemenu omen na koroi buki a te ni kapene literacy and language ke katameruan te warware to korpoki te te te o te kakao mo e te ime toa educate sine gare ki pei me te pota ki bukin deire ni pouto ka te primary school i bukin te muandinan i bukin tokora ki te wana a wawa o te good start to English i bukin tokora ki te nua a awa me upuni ai a te entungaru ke professional development ke karikira ki ana ya kona pai aratan deire e te ime toa educate sine gare ki pei me te pota ki bukin deire ni pouto ka KTC yon de yakina ya ratani ka iri me tan de iri pa yonga ni ka kora kora ki ken ra pe pe aya kona pai oni pe na pe ro yes pa wai de iri ka ta me ro pa yonga ta me ro ri ki aya kona pai ate climate change and resilience ete me to educate ni kar ki pe me te bo ta ki bu ken de iri ni makuri me te policy planning research units or the curriculum units ibugini ka me to an ka ni pe iri o harinan rong rong on pipita ki ni kan wan pong te kan wan de iri nan na yo o ya kona na kaunga iya sare iri pana re yakinia ate ai ka nga ngai ka ako na ande ki menda na urupai ake ai reke reke me pipita ki ni kan wan pong o aro iya ntu toko i ka nga ai kai ira le gina ki asan nu sa wai kai na pe karikira ke ika awa ki na pe iya ya na koto ka educates na konte pota ki bukin de iri de teacher registration ke te pouto ka na konta wani miya tan de iri CTEC, ke te pouto ka na kon anai kariki pei te pota ki bukin de irei merirei naro. Raising the bar, ke warukuan te tamero ina te pota ki ibukin de irei. Chemist, tawan muin rongorongo ki arirei, atehen de irei o sarirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Dina nua kin na katamero anna ko waki a keirikiriki me te ESSP ke ana kanwani me te pota ki bukin de irei. Finance management. Kata meroa na runte peperonga o te tararua yo anta ka pene mane. O te partnership, kia ka kora kora anti ka reki pei mera patanako, a kia ka nipo puoki me te reirei. Educates, pon to wana mei pokonda na karikira ke te pota ki bukin reirei. E kanuan, anai ka reki pei te tau teha nikiripes me Australia.

0: Melody, Menna Campana, and Waterfall. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakan Po, Yonan Zarabon Waterfall, Yain Kaya Napakan Po, Waterfall, and Montemeteroy Narun the Samsung, at the O6, Nipona Tabubu Api Meruel, Ayay Nabema, and a case, Ayakapona.
1: Yan Kami, who am I giving up in Samsung?
0: Payak and the Kivin, Akawarikin on the U. Tayo 7, ako po po at ipinarway wapo ng kay. Apo po na roy, wapo po na may pinarway wa. Kung waran nan, temoto yi 14 at tipo po at ipinarway wa. ZTE 835, tipo po na may pinarway wapo ng kay. Kung waran na pin nan, tenupi avi 70 at wapo po at tara po ng kay. Apo na roy, punong wapo po na may pinarway wa. Tenupi at TV 80 max, wapo po at pinarway wa po ng kay. Apo na roy may mayna. Wapupua, ono bi merwewa.
1: Anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapu merwewa te tara pona. Ankai, ya popu kita wana kon wapupua wapu merwewa. Tablet sa ikata uroi na nalipeira, ikata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tini pupua ni mepi merwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuar wapu meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irom, teni meapuit ni present de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A07. Irarekin nane ang my phone at de 17 na kakinana ko o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun ira. Popa ingay, payekyo kyo kitayin.

0: Kabante me tonora. Yon panan me uri FM ay chinam pa inang ta meron tayo nga po ngayo. Naratay mong kay ay tapuy me uwa de menis mo inruway wa. Auri nga resi. Sa wakin kay yon narako ang orari metin na ng program. Kunam mariko tatang iria. Awan ka nora yakin na yon me uri FM ay chinam pa inang. Doon na kime teha ka na ki rungurungo na ki pasin ako nanapen teha kin na. Awan ka na kwa yon me uri FM ay chinam pa inang. Ay rin tayo yu, yay te, tawana ya sa nikos. Ana na kakayan kan ni kunana ria tangiria pena ngura yakin na yon panan meuri FM 89.9 ay rin tay nga po ngayo ana reise ko mangkan ni me terongrong ay kimoto to ayo imay nai yang ani ko kunam ari ko tangiria
1: Nauri, menang kampana, a word of home. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere
2: tere
1: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere O wara nan, te moto yi 14 at te pupua te ripi meruwaiwa ZTE 835 te pupua ni mepi meruwaiwa po nang kai O wara nape nan, te nubia yi 70 at wapupua te tara po nang kai O po na roi, po nung wapupua ni mepi meruwaiwa te nubia TV 80 max wapupua api meruwaiwa po nang kai O po na roi maimaina wapupua, ono pi meruwaiwa
2: Anaya, anaya, ngaya muante ka nganga mbota phone na aneke show me poko E wapupua kui meruwa wa te tahara pona, angkai. E wapupu kita wana kon wapupua wapui meruwa wa. Tablets ay kata uroi nga nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O e pun wapupu kita wana kon tini pupua ni mepui meruwa wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapui meruwa wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon o nipupua ni mepui te tahara. Kapu angkai wawa te Samsung A07 o enareke irong tini mepui ni present te paka nipu yon na mkau wawa antarepon. At the A07. Irarike nane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Men nam tapa ni kong rame ye yo ayo mang kan ne te te pupu siri a roko te nga po nga yo ka ngai te a kan nai. Me uri e fame ti nam pai nai ne pupu si te kuna re angi tan na nou pai tei ti poi pa senang po ni ka me una nora nong rai ye. Korapa sape nen te ki roi nanon kai taran si pangarai nanon te po nga yo. Sena ong rang kan ne na kon te kuna re tangirai kuna me uri re king koe e ko kore isi ran te nga po nga yo. Te... Ayo, kan aku nama rekod tangan dia.

Oh, ito ya kain deh. The steps me aku na yana pane deh. To koran ane last thing on my mind. Yon panan meo di efa mai jinan bai nain wapi mene meo de mene singkai min duai wa. Te nga po nga yu yon nara meten nanan program. Ere men nam tapan aku ngura me ye yo sena no orang kan yata wana rapu busi e mga kosa yu. Meo di efa mai jinan bai nain. Sapusi ko me aku kakaya na pe aku nara te panan india. Pasenang karoko ira. Senang karo ko ira mua yon india. Korapa tikiro ime kanne. Kona me uririkin ko e tapu pita me nam tapa ne kongura me yei. Ayon kanne ari yari ne ya. Te kona india ari Jimmy acha kia sena. Ka me uran kanne ne kona mayu ata kanta ni nga. Pa kwa roko yon india ne kona mayu.

Sabon wagi na bang kayo nara anong ra program ke maten na ng program tay nga po ngayo ke ante kay ay pun si tapi wate tay mang kaya poroy te tapoy na ita ko paya pan na kinapetaw wara tay ke kaya riya pan ruko na paya into kina kanuan nara wani kangat pusahan ya te kanta ni nga pang kuya na kwasan ro nira na koroy na pa kanuan na ni kwa wagi mga yaki kuya na yaki deke tay na mga pantay na na payo na kontay nga pong

Topop, Pacific Topop, Pacific Topop. Tinatuntay na kong tumemeron, memporati. O yun nakangaron, si Karinangkay kamantay ang darbo ng bayon kilipes men Topop Online. Topop Online, Topop Online. Men tapo na kong John Mappe na rin Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayang kay, o na kong tilingke www.specificislandtopop.com/shop/Topop. What a fun, Kiribati!

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay masin na nga aguda po.
2: Never let you go!
3: But pahing mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon ba yung water phone?
1: Kaya kina ko na yung aurora pa yung akong telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: tapayin ka school na ang water phone agay kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone peki, inawalawale, bigay na daw, ipay ikin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: antes tú a mi máquina corre. Christmas, donde está que me dio un daima. Si le mismo que venga tan atano con mí, ganimo a mento guana en su rey, o guate en agua pimonua. Oga, me enconan y canapua a mi otra no con cash attached through online. En ayer en cuero, que llamo a mi top up, yo ando en cajo, taita para. Taita que en cae me enaira, vaya a un andrique en cajo, a lo que punta niria.
1: Tawa mo ni manya kana korowa mota ay yai mo tiro ko no ay kan wingi mo tanam ke te good news anan ka kawati ari tangi ya pala spawo ya noy ba ko ngani na ta ta roy ye
0: o tira te good news ani kan fe kan kana ko pas na orang
1: ya man eh a ko sen ta ya ay ko na ne kan kai de ke ye ke bi stan bo bai
0: e ga ngat ba yani ay ya ki a orang gami te ko wa
1: wan te ko wa tiro ko no yo a elan ku kure ye na no de cash attach ni ga da no da no ko ni kiri ba se pa ni pa te roy ge ni musima ye ko ra ke tangi ya ke ke ke bi f ni na no ne ye bo bai ay yo ay si ba te mo ante ni karo wa ki on kiri ba ale na ko na ande mana ni KPF mana karo wannan pobai sai ko iran mu wata na awu mu mana wa fasan ni ka suka tayin ta pobai ni kawai are mu sika bonti items si ngaya awu kare tabe ni ka wanga din na ko ti waki di pobai ya po wayo pa po to ka ti ka pai ni ko awu
0: the retirement post punaran de mane are na ko na ande ki na ko mi tata yare ko karo wa yaya mota ki am pobai de mane yo pon wo wa tein na ron bongana na e ko ko na ni ka bongana ya to wana ina buong kabir magan maisin ng KPF awa yuwa rin na nang na ang kanayay ang KPF may maina wawa ina riki pati sa katiya metan ng KPF ang kanaakya ang KPF may maina
1: wow kakawin na ba mpunga ng retirement po sa iyo pa ina mpunga na ibukin malasim o sibum pati tayo rin tukiya ibukin ng karikinaki ako wakitya piya iyang on rame pa yayang mani at tauro yan ako na ni buko ni pautokaro yan asim na sibum ni kainas na pautokaki yan ako na yarili ay tira rin kita pa waya kakawin ibukin ni pautokan karikinaki yan na ruya yamma
0: Shoyera yespawang ti sebe sa iyo tingkay yahamen waki o yahamen kapunga na o doira wangkay yaumane yasandeki
1: waki kebe na iko itaw nasa na ko ni po ba in the cast attach payang nga ndeke ilo urati time and post di ganun ana po ba
0: punda kete saas nga nakotangiria ni kandari kete raka na mepyo wa iyo ipipitero ni kapunga na na pako siri ito kimangaira ni kanakuwa mota rin na nara page e cash attach yon facebook o may kanne ari ako na napendeke na koyim the retirement post
1: uringa ari po nagari kita tapon po pa yon online na ako na nangani ko the retirement post papon si the cash attach ay ngayi ari tayta barabara karikia pa amwanta po ni po pa ari nangani ko wane akakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tutay mo ayo asina waki mo mene service cash attach na koya kaino nape on kami kaintarawa kami Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o ina mga punta tano ta kina ko imi ngana ina mwaki yon tarawa.
1: Kana yaya msisira ki, kana kwa na ko ina nara page yon de Facebook pasa tauroy ni buo ko yaya ni kame atata ko yon pa yaya kiko tangini ni kani kariki yon tam yaya. Asugi, wapui na awa tiawa.
0: Reita kina ko ira yon nara nampan tarepo na isuwa tenu akia, isuwa akia, ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epanin. Aita meru waro wairire ina te sewe sayo pangaya inang punta poruporo au kariki mana ngay te sakari kira ke ikari ke mana menau makap oi kari ke nape kanuan nau KPF nampa
1: the cash attach wannam tapon popai ibu ni kari ke antera kanin na tiyo yaman wamam

0: Waterstar.com.
1: Να κοιμή εργαστά μας, που κουρεί Waterphone η καταναλωτά, θα γίνει καμία αμέν καπονανάκι να είναι service, you under recharge.
2: Device promotion.
0: Kaya kaya mga kayo ang tingin telepon, apay na ko telepon, kapuan kay de AO6, na po na air, pakalipon, nang tabubuwar wabuy marwewa, na kong tabubuwar wabuy marwewa. The Moto E14, nang tabubuwar wabuy marwewa, na kong tabubuwar wabuy marwewa. At tabi warik, akakit na telepon, na ikat ang Ryan Taylor, ay ka, apakabakabakabakabak, kaya na po magkitawa po yan ito yayo.
1: Ya, ipon ka ko ang uralan, eh, tabubukitawa, yu ay kami akura.
2: Ilalgin na beang, o yay, tapakani po, Bow, Narun.
0: Kapo ang kay, Bowa ang may yaw saan, ano na kayo, hindi pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
1: Yan? O ti po ba hindi embe sa QR, yan na rin na pa yaw, din may 1%, hindi pa ka na po, yan din na rin na ko tayo ang telepon na.
2: At ang rin kayo, hindi po, hindi pa ka man, ilawi akara, iba yung rin. O, Waterphone, Bakin, Wakan, Met Clinic.
0: Yan na ba yung inani kay, na naman na ba dito ang matuwa, hindi tag na sa Peso Sport Complex. Ibigin ba yung doon mo na, telepon niya, Tawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kawota po. Are kung wakani mga iya, ibagin, wakam keka na naman.
1: Ya, dahil niya po bukitawan.
0: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ang kay, wota po ang yon na nakuha na telepon. Sagi na baka, ikaraw raw, pa-iapon ng babukitawa, yon na babukitawa, yon!

mende tokorana pete chara iron chadio ayakar ko iran narata inkayan meuri fm 89.9 duai waroi te menes min te pime to wana ate ta kan tani nga mei kai pa na koroi na koroi kan wan te ne ko wa ki menga ya dikina ran menga karawan nam katawano ke ta ko pa ko wa ken kai me karawan na ko am katawano ate me to no wei kon kana koroi mei kai ani ka hasia tiaro pa ina kona ni buka buka ki on nasi kan wan nam kata wan wan ko wa ki mangaya uringa te ta ka parents ki poko nam ku ka pa ina kona te me to te merurung na ko ya am kora ki na te o am kara aya re men nam ta pa ni ko ngora me ye di ki na ko im ko te sama ku re ni to kwa ta pe na pa ngai ni ka kan ta ni nga pon te ta wan u ki am pon do ko na pa ngin te te pe ki na te me to ni pon an ka ku kurei ko mai kai na ore nere nei ka te me to andanga ranga tewa te bi me wo wa anere te te tai risa na mona na ko yai kanwa na raka tawa na una ko im o ngora ya kinan tai en rongo rongo ka po a ke ate me to angka in be ronga ke an ka ka tau rawa ki men ana ro ni kare ki rongo rongo panan ki re pas ai re te te me to irari ke usena ka me aura ri kin ta pe ko ra sena me nga ngan de te ware a Sefo Anson me kunana at the Tokoranayo.

Kumpentei meta no rayon meuri FM 89.9 I pun si suari kita minis mangka ya porai tapi me wowa menam tapane kuangara kuangura me yei ya rei tari kita tapanan ka meuri na koim na nanta me ran te tawano wa yo ko wan ko yana tawako wa ki me on nam tai para ke yon ka wain en perunga ke am katawano te me ton dengarangan na mei kai tapi korari ki ordinary nei kangarangareng ai main na porai tapi me wowa taire kona tauroi no rai tai en rong rong ka po rei rei ya kya ka tauro wa ki menteru na kar ki rong rong ai re te me toi dari ki usna kukurei na nan ni kiran na tai yo ane ni pokin wo wam ni ko nai ka te me to andanga renga a ke pon ko nan na ko kunan na ko te te pe te pe ke me tai en country music me panai ka tangiroi yo ai ka po a ke na kona na pen pon ka ka me wona nom ina nan te ta me ran te ta wa no wa yo Saksi ngaya me pun meiro yana pera tam na nene. Aika asana pani pua mea uya ke. Ai se kuna pan teime to ani kuna ye ka arangin tangiroi me ne ka kongura. Ina nante amtai no kongura ante tamano wa yo. Senangan te buka meru kuaya me kuna tokura na de pun te. Te anene ni pisi ono na maile.